always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

Thank you.

Ha ha ha!

Christian music on radio. This is Gospel Hour on X FM.

for always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

Thank you.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Mga katupa, excited!

0: your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo.
6: Sa aking call center agent.
7: Bermigid ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Ibang ganyan efekto siya ako sa Sister Pain.
9: Marasigda, sige na matulang pagsakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
10: If symptoms persist,
4: consult your doctor.
10: Ibigay sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na
4: warm. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
12: Ibigay sa mga butika.
13: Mga katupa.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una nga bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na.

0: food supplement from
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kada gabi.

0: Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: Exciting, bro!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3. Iyaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Kag pampapasgog sa atong natulan. Pampagana sang uto. Kag pampa-improve sa atong immunity. By Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty Summer.

0: Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kamkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen and glutathione ka pa.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Excel!

0: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mga katupa.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Plus Coffee Mate.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, Kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na kuan ang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka sales

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Sanfon Gold, Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakal

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayoma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayoma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit.

0: lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Assist the pain.
2: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo. Sa aking

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
0: Sanfone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Meribel Isa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Sanfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Mga katupa, excited!

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe, Sister Pain.
1: Symptoms present.
0: Consult your doctor. Sa mga bukika. Santon Gold, Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold, Coffee Mix.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka uli.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy.

0: down pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodels ang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Sanfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Sanfon Gold Coffee Mix na.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Hala, ka-exciting!

0: Exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ito nga pala, si nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Santol Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
3: pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
4: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
9: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
8: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
9: Siguradong sisiglang pakiramdam.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one sa presyong magaan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
10: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
0: Exciting! Exciting!

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkapi ka

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Mga katupa. Excited.

0: pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week ako hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang at kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa tour niyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour niyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
6: Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, so ngayon ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adad na training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang moang Santhon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santhon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Mm. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen, kag glota.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
3: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. 6-6 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
7: Gary, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang aking likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist.
1: Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Di pagi ko sa mabatean kong Sanfon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
0: Exciting!

0: pain, fast and safe. No! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nag

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold.

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagpili sa mga bukika.
0: Sunthorn Gold, Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sunthorn Gold, Coffee.

0: Strong Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Samphone Gold. Coffee

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Lin Anyo sa po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Is yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put the plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upo tulid sa lawad lang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Rodel. Among ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
7: Hala, ka-exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po, tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase, pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo at nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabag job ko sa akong heart, ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid, patsyag ko gid na relax akong kalawasan, ibagid kong healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
0: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
2: Bibili sa mga butika. Hala! Ka-exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging na mamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayos ang kahit anong sakit. Kaya lagi akong titake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad lang ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ko akong lalisa. Sister Pain para dire-direcho ang trini.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tinawan ng kape. Wala inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Exciting, bro!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Nakapan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado. Always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
6: Kasi hazel na siya sa una. Gainyong ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon. Isaga pala no kap ako. Sa premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo bang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
8: Oh, gali. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Tila ba may hangin sa tiyan?
11: At masakit sa pakiramdam?
10: Kabagyan!
11: Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang,
11: tanggal agad ang kabag.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one.
11: Sa presyong
10: magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
12: Dari, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangang ko salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa niya. Matyag ko dayon. Wala nagsakit ang akong likod.
1: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagig ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Mga katrupa, exciting!

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkapi

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Bilis sa mga buki ka.
0: Santhon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na work.
0: Santhon Gold. Coffee Mix.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Balanced diet?
4: Check.
3: Regular exercise?
4: Check.
3: Vision X Plus?
4: Check.
3: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: Sister Pain.
10: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Exciting, bro!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pinwin ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginadulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako galing si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Side sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gidyang sabor sang Sansone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katilawan.

0: Pinuta tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mag-ibisan natin ka.
2: Exciting!

0: pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM
4: FM
3: 96.7
4: Yesterday's hits
3: XFM
4: FM.

0: FM.
1: XFM.
0: FM
1: 96.7. Yesterday's hits.
0: XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Gemma, meron akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi na narinig ko ang Supple Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Dati, counting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen, and the 7 years old.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
7: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
6: Isang pahid lang
7: ng Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang galang kati-kati.
7: Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo
6: magaan.
1: Sister Pain.
8: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuon sa kanamit kag benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako gali si Grace ang silay. Sa nga discover ko ang Santon Gold Coffee Mix, uniandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Santon Gold Coffee Mix nagid ako.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
11: Hala! Ka-exciting!

0: XFM 96.7.
1: Yesterday's hits.
0: XFM.

0: XFM.
1: FM.
0: 96.7. Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: XFM. Mga katupa, exciting!
3: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
4: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Uy! Boy! Gising!
6: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka, mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
7: Santone Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
8: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
9: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Turbo Food Supplement for Men.
13: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog gitry, wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
12: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
12: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
15: Sister Pain.
16: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
15: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sa mga butika.
19: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sa Santone Gold Coffee Mix.
20: Ang bagong Santone Gold Coffee, ang mas ginbabas ko, mas gin panamit ang pagwapapa ay may arami sa gluta kag collagen. Ang Santone Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
21: Santone Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santone Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drugstores na lapit sa inyong mga lugar.
22: Exciting, bro!

0: XFM
1: 96.7. Yesterday's hits.
0: XFM.

0: Exciting!
1: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santon Vitamin C. Kasi
3: Santon 25 years. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3, yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia. Kag natural sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix, ang may aramat sa vitamin D3 na pampapaskog sa atong natunan, pampagganas ang utok, kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix, madamit na, super healthy pa. Mabili sa mga butika.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
5: Wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oo, oh, galit, diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
8: Girl,
7: di mo kailangang magtiis.
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
8: No more!
7: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang Baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog na prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen. Kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super nga kape.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Mga katrupa, exciting!
12: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
13: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
13: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
0: Mga katupa,

0: XFM.
1: FM. X.
0: XFM.
1: FM.
2: 96.7. Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: FM.
0: 96.7. Yesterday's hits.
1: XFM.
0: FM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng doubt ko. Nung marinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang doubt ko.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nanlabo ang paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo. Food Supplement for Men.
6: Ako si John Mari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always argaya po night time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
7: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lansa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Sa mga butika.
12: Santon Gold. Coffee Mix.
13: Ako si Rodel sa ang takuli. Amo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Santon Gold Coffee Mix na.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
14: Exciting, bro!
15: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
16: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
17: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
18: Exciting!
19: Katropa, yari na mga Yes to Help.

0: 5,000 pesos cash. Kagbara sa Grand Draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Santon Gold, live testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggi niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga kumpari ko sa bench. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolve nga ng Santon Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin, yung Santon Class Gold.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Sister Pain.
6: Si Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyo. Matiyag ko tayo, wala nang kasakit ang akong likod.
5: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika, Santon Gold, Coffee Mix.
7: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work, amo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor, gusto-gusto ko gid kay may collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
5: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Mga katupa.

0: 103.9 XFM.
1: Yes, the health.
2: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
3: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki namon sining mga sumulunod kag tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ang aton sining pagparagad sa sining programa ang tinutuyo sining mahatagan kamo sang ideya, informasyon kag maedukar sa kon ano ang mga nagakadapat nato sining himuon para matipigan tang ato sining lawas, para makalikaw kita sa mga masakit. Nagadako man ang problema ta kon may magsetin ng masakit sa aton, kay kinahanglan mo gid maggasto eh. Kinanglan mo gid mangita na sang tambal kag kun magset in gani mga simptomas ang masakit, kag kahulugan ina nga nagadako ang aton sini nga kinahanglanon nga galastuhon parang inog bakal sang bulong. Pinakaimportante sa tanan is prevention. Kun may ara man lang kita sang pamaagi tiempo para nga mangin healthy ang aton sini nga lifestyle. Ina mga abyan makabulig agud to makalikaw kita sa mga grabe sini nga pamalatian. Pwede kamo makapasakop sa ato sering pagparagad basi may mga concern kamo dira nga masarangan karon sabton sa ato sering consultant diri sa programa The Secrets of Health. Sa ato sering pagparagad upod ta ang ato sering Doctor of Alternative Medicine Practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
4: Welcome man, Sir Jocelyn Lano. Kina-welcome na ito ng aton sini mga tagpalamati sa kutob sa madabutan sa aton sining tingog sa pagwaragwag kag sa kinandan. Yari naman kami ni Sir Jocelyn Lano sa paghatag sa inyo, pagdulong sa inyo, sa pila ka mga mapuslanon nga mga informasyon may angot sa aton sini nga ikaayong lawas. Hindi na kita maghulat nga magbalatian antes pa manginaktibo kita sa pagtalupangod sa aton sini nga kalawasan. In fact, kadamo ang mga magamit naton sa aton palibot nga hindi mabakal sa butika. Ultimo ang pagsunod sa mga suggestion naton diri sa lifestyle modification para makalikaw kita sa badatian. Kag para magpabilin nga ang lawas maligon, kag para adlaw-adlaw kita may proteksyon, ang paginom sang Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C, kita sini ang mahimo nga mabuligan.
1: Yes, to health.
3: Maginom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag naton ini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Santhon Plus Gold, Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold, Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto ng ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
1: Yes!
3: Pero diri kita sa mga hiyang niya sa kape, may kape para sa tanan pati kabataan. Kaya why niya caffeine kagway coffee beans, ang Santhon Plus coffee mix, may mangustin powder, soya powder, kaga moringa powder. Kita niyo why kape, why ya sang coffee beans, why ya therefore sang caffeine. Pwede kainom sa mga kabataan kaysa sang function sang isoflavone nga rasa Santhon Plus coffee mix, amo ang pagpa-activate sa ato sininga brain functions.
4: Nagtuman kita na ka-importante, Sir Jocelyn, ano? Kay tanawa blasubong, mga pamatanon pa pero mga malipato na. Mahina na ang memory. Actually, naka-notice mas sigurong kanamuan sa ninyo pag-abot sa spelling, subong doon medyo mahina na ang mga ulihing tubo, ano? Although hindi man tanan, isa sininga makabulig sa aton sa Sir Jocelyn para mangin matinandaon kita, amo ang lecithin. Yan nagabulig pa-aktibo sa aton sa ninyo brain. Pwede sa makabataan kag sa mga may edad-edad na Sir Jocelyn nga naga-malipaton man. Makuha na to na siya kung maginom kita sa Santhon Gold Coffee Mix.
1: Yes!
3: So para sa mga diabetic, may matamis kita nga kape, pero ay problema nga makapasutap sa blood sugar level kay sweetener is stevia, and that is premium D3 coffee mix, Doc Leo.
4: Kinasuggest ganin naton sa mga diabetic nga isa man sa kinanglanon nila ang pagpasilak sa adlaw para nga ma-activate ang ilang sininga sistema dira lawas, especially kung may vitamin D sila para sa insulin sensitivity. Pero kung ay kamo time, ari na lang kapihan nyo ah. Pilian nyo na lang ang premium D3 coffee mix. Ang isa sini sa advantage, may vitamin D3 kamo para man sa insulin sensitivity ni. Kagwaay man sa problema nga madisturbo nyo sa blood sugar tungod nga stevia ang iya sining hagin na gamit nga pampatamis sa dira.
3: Sample Plus Gold. Ang hypertension may mga simptoma, may mga patimaan. O galing pag set in sang simptoma o kon mga patimaan sa lawas ta sini, botang balos ni Doc Leo, ara na naduktan ka na.
4: Kaga posible, Sir Josil, may mga nahalita na sini nga mga parte sang aton sini nga lawas.
3: Medically, may explanations ini ang inatawag nato sini nga BP or blood pressure ta, depende sa readings, no? The systolic and the diastolic nga readings sa ato sini nga blood pressure. Sa present nga pag sinalayo ang lifestyle ta, Doc Leo, pila dapat gin man sini ang i-maintain mo nga blood pressure para makasiling ikaw nga low risk ako sa possibility of having a hypertension.
4: Para mahambal naton, Sir Josil, nga normal kag healthy nga aton sining blood pressure, ti dapat dira kata sa 120/80 o kon less sa dira.
3: Speaking about less, no, manubo sa 120/80.
4: Correct.
3: May ara kon kaysa nga reading nagataas ang iya sining over. Let's say for example 120 matuod, pero ang over yo kon sa galabot tag 90 tag 100. Ina nga mga kondisyon na makasiling ikaw nga you are at risk of a possibility of having a hypertension na Doc Leo.
4: Yes, Sir Josel, kay imbalance na siya, dapat i-considerar gid naton ina siya. May ara man gani nga like 120 ang imo sining diastolic, pero diastolic nimo is less than 80. May mga bagay kagyapon nga i-considerar sina.
3: So kon mag above and below normal, but tambalon something is wrong sa sulod sa imo sining lawas and must be corrected, Doc Leo.
4: Correct.
3: Pero kon may BP ikaw blood pressure of 130/80, but tambalon sini 130 ang iban sini okay pa, pero ara ka nagali sa moderate risk of having a hypertension, Doc Leon.
4: Kumbaga, Sir Josel, tinagaulo umpisa na ang pagtaas mo sini nga blood pressure. Kinanglan mo na sini ang pila ka mga lifestyle changes o kon nang iban sini inatagaan na sang ila sini mga medical doctors ang maintenance.
0: Supple Plus Gold. Ako si John, problema ko

0: Ay, ibandok layot, galabot, tag 200, pero okay malang sa ila. Pero makitaan mo, nagapalamulang, nga palanggitom lang ang pagkapula. Galabot, tag 200 over 120, 180 over 120. Pero kaya gapon sa ila sining alawas. Pero anong risgo mo sini, Doc Leo?
1: At yari sini, Sir Josiel, hypertensive crisis na ni. Very high crisis na, risk.
0: Crisis na ni, Doc Leo, ha?
1: Yes. Masiling na na ito, emergency situation. Lagan ka na yun sa imo sini nga, medical doctor. Kikinanglan mo na sining immediate medical help.
0: In short, kung nakalabot ka, gali sa amon yan yung blood pressure, basi matumba na ikaw nga way pilas.
1: Correct.
0: About this problem sa hypertension, gulpi man lang ini nag-set in sa aton. Ang iban triggered. For example, ang iban nabi palakaon sang matambo, labi nagit kon palakaon ka aligi bala sang alimango kagkasag. Nan, numero uno, gina, mamatambok pareho sa bisang baboy. Pero sa baboy, just to give you i-trivia ha, ang pinaka masakit sinikag, ang pinaka delikado, hindi inang puti niya nga nag-uyog-uyog, kundi ara sa panit. Ang pinaka-delikado gid sa tanan, dira concentrated. That's why nga ti magkaon kaya isang panit sa litson, sa mga plakaon sa litson, kaya sa nagkakaon sa litson, kung magkaon kita gamay lang sa panit. Bulong sa hidlaw kung gakaon ka mo. Ah. Hindi nyo man pagpatami kay anything in excess ko, no? Hindi man manami sa lawas.
2: Kung dati,

0: now available in your nearest drugstores.
1: Kinanglan mahibaluan tani kon ano ang mga specific, for example, ang mga mataas itrisgo kon kulang ka sa amon nga vitamina kag minerals. Ano ini nga mga vitamina kag minerals nga dapat hindi magkulang always sa ato sining lawas, Doc Leo?
2: Ang ginatawag mineral nga potassium. Nagabulig ni siya para mabalanse na to ng aton sining sodium levels kag magrelax ang aton sining blood vessel walls. Ya kun sa diin ang kakulangan sini o kun ang low potassium levels, posible magresulta Sir Josiel sa sodium retention nga nagapataas sa aton sining blood pressure.
1: So speaking about this potassium, masamin aton sining nga ginapakaon sa mga nagasuffer sang low potassium supply, saging dayon dalaganan ta.
2: Correct.
1: Inang way kagi balaluto.
2: Mm-hmm.
1: Nga saging ang dako galiit makuha kita nga potassium nga saging. Hindi nang sa normal nga ginakaon ta, but sa sub-aba lang hinatawag ta nga saging.
2: Correct, Sir Josiel.
1: And ang iya gali nga nutrition man sini, hindi lang ara sa masami na ito yung nakaon nga unod. Kung inang sa daw labot-labot siya pagid, Doc Leo.
2: Isa man, sir, makuhaan na ito sang sustansya.
1: So, please be guided, ha? Mga tidbits of information, hindi ka ba'y pa makahatag man sa inyo sang ideya kung paano ninyo tipigan ang inyo sa ninyo kayong lawas. Now, ining magnesium. Actually, gagmay man lang ining kinanglano naton sa lawas naton. Pero kung makulangan, kagalian, sige-sige nga kulang ang magnesium supply sa lawas ni mo, that could trigger sang imo sininga hypertension, Doc Leo?
2: Yes, Sir Josiel, ano? Kaya ang magnesium actually is a relaxing mineral. Nagabulig ni siya para sa aton sininga blood vessel relaxation. Di kabalo naman kita nga para nga ang aton sininga blood pressure manami kagabalanse, hindi siya magtaas. Dapat ang aton sininga ugatan may pahanunot. Mayong iya sininga pagpahanunot sa lagaagi sinadira nga dugo. Nga kung sa diin, kung kulang kita sa magnesium, Sir Josiel, especially sa medyo malawig nga mga panahon, binulan o kung tinuig, nag-increase niya sa vascular resistance nga nagaresulta sa mataas nga blood pressure.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: How about ining vitamin D? Actually, we can get free vitamin D kung kaya nyo man lang mag-sulay sa init, magpa-init, especially early in the morning. Nga early in the morning, bangod man kiti, hindi tama kasingkal. Pero as per our discussions before, Doc Leo, ang maximum nga makuha na ito, nga makadalawat kita at damo sining vitamin D kag madasig ang processing is between 10 o'clock, no? At 2 o'clock.
2: Kung kaya lang, Sir Josiel, no? Alas 10, alas 11, alas 12, alas 1, alas 2, alas 3. Dira sina nga mga inoras.
1: Amo ni siguro nga way ti may ginastroke nga baka, no? Kay way ka panilong bisan ni lawig mus banglid, eh.
2: Gapabulad sa init.
1: Bastante sila yas vitamin D. So ang vitamin D, anong iya sining function, Doc Leo? And if deficient ikaw sa supply sa vitamin D, anong nagakatabo sa aton sining lawas?
2: Actually, no, masibod niya ang ginatawag role sa vitamin D, Sir Josiel, pag abot sa balance sa aton sining blood pressure. Kaya ang vitamin D, ang role niya sini, nag-a-adjust o kung nag-regulate o kung nag-control niya siya sa renin, angiotensin, aldosterone system, which regulates BP. Which is, ang low vitamin D levels ang ginaangot siya sa increased risk sang hypertension.
1: So, but increase ang risk, nagadugang sa risgo ni mo nga magka-hypertension ikaw. Bisan pa way ka sang history sang being hypertensive, kung kulang, kagsigisiging pagkulang sa vitamin D sa dawat. Ang masami sini nga ginamuno nila kung hypertensive ang tao na. In short, sini, may mga manifestation na nga ara na sa boundary ikaw nga magka-hypertension o kung magka-high blood. Ginalimit nilang imo sini nga sodium intake. Why? Nga kung masubrahan ikaw sodium intake, magamagita sodium just like sang asin, ha? Sodium chloride na, eh. Nga kung masubrahan ikaw intake sang parat, na delikado para sa mga hypertensive, Doc Leo.
2: Kasubong sa nahambal na tuntag yun na Sir Josiel, no? Kung nga akin ang lana ton sang potassium. Kaya ang potassium, amon iso nagabulig balanse sang aton sini nga sodium sa lawas. Nga ang pagnubo sang potassium, madulaan sang gwardya ang aton sini nga sodium. Nga kung sa diin, may ara kita sa ginatawag nga sodium retention, nga magpataas ang aton sining nga blood pressure. Diarya ang ginahambalan naton ang mga kakulangan sa lawas like magnesium, potassium, vitamin D. Samantala sodium naman niya sobra. Ang sobra nga asin sa lawas hindi man makapayo. Ginapahibalugid naton sa aton sining mga listeners, mga viewers naton nya ang more nga asin makuha naton sa aton mga ginakaon nga may labot sa hypertension dira sa processed food. Hindi sa asin nga table salt or rock salt lang naton.
1: No.
2: Kaya araya makontrol ta pa na ya, matulutimpla ta pa na ya. Kung kulang, madugang-dugangan mo. Kung medyo maparat, masabawan mo dugang. Mas labi nga mag-andam kita sa mga processed food nga damo sang sangkap ng sodium. Labi naton na ginarecommend sa ila nga mag-inom sang Santhone Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhone Vitamin C. Kung ang komposisyon sila sa nga mga pagkaon, processed, kag mga instant. Para nga rising imbalances nga matabo, nga nagresulta sa hypertension o kung high blood pressure, dapat kunara ang potassium, ara man ang sodium, nga naga binuligay sila sa ila sa nitagsa-tagsa kaobligasyon.
4: The secret of health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan yung kamukha busog-busog yun bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system halakapang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambal ari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na inom na lang sila sig Santhone Plus Gold Capsule Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santhone Vitamin C. Why? Anong mabulig for example sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santhone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo.
2: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santhone Gold Capsule timera sa Sambalungay. Tingadaan ng deficiency nga daan nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa Sambalungay may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina nagaangkon siya sang phycocyanin, isa ni siya ka antioxidant, anti-inflammatory and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod nyo man sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagin ang pag-functionar sang aton sininga kurason. Ang garlic nga nagaangkon ni siya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man ni siya, Sir Josel. Nagabulig pa nami sang aton sining pag-circular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga epekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tawo nga hypertensive. Pero kung maginom sila sa Santhone Gold Capsule, kasubong lang, Sir Josel, ano ang inang mga benepisyo na kuha man nila tungod sa mga nasambit na ton nga sangkap.
1: How about ining premium D3? May VCO, virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Ano ang pwede sini mahimo sa mga hypertensive o kung may mga high blood, Doklayo?
2: Amo ni Sir Josel, yan nag-modulate o kung nag-control sa renin, angiotensin, aldosterone system o kung RAAS o kung RAS ba lang ginatawag. Kini siya, Sir Josel, sa BP regulation. Isa man isa sa rason na kung nga ang dapat natong talupang doon ining renin, angiotensin, aldosterone system na ton, kay isa ni sa rason nga nagataas ng aton sining blood pressure. Kay nga aman, kung ang aton gani sining blood pressure mag-drop sa aton sining kidneys, masense siya nga nag-low ng sining blood flow, marilis ni Sir Josel sang enzyme na ginatawag renin. Ang renin nga ni itrigger nga naman ang chain reaction, maproduce naman isa sang angiotensin 2, amon ang active form, a substance nga nagapanarrow o kung nagaconstrict, nagapakitid sa aton sining ugat, kag nag-raise sa aton sining blood pressure. Ginastimulate naman sining ang pag-release sang ginatawag aldosterone, ang hormone nagabulig no para sa aton sining kidneys, irritate niya ang salt and water, increasing blood and volume pressure. So kung i-combine na to ni siya ang iyan sininga efekto, nagapataas siya sa aton sininga blood pressure para ma-restore ang balance kung naganubo ang aton sininga blood pressure. But the problem is, amon ni Sir Josel ang problem. problem. If ang ining ginatawag ang relasyon bala sa sining system, ining ginatawag na ton sining renin, angiotensin, aldosterone system, once gani karon nga mag-overactive siya, nagaresulta sa padayon nga pagtaas ng aton sining blood vessel constriction o kon sige bala pagkitid sang alagyan, sang dugo, tungod nga nagaconstrict ng aton sining ugat, excess of fluid retention, kag higher blood pressure over time. Amo ning problema Sir Josil. That's why no ang ining ginatawag RAS nga ini amo ning frequent target sang antihypertensive drugs kag ang mga ACE inhibitors and angiotensin receptor blockers are common treatments sa hypertension. Tungod sa amo ning rason Sir Josil kun naga overactive na ini siya nga nagaresulta sa pagtaas man sang aton sa ning blood pressure nga amo man ni siya ang ginabuligan control sang vitamin D.
1: How about ang vitamin C? Ano iya ang role ya sini? Agud to nga hindi kita matamaan kag hindi mag-set in ang mga simptoma sa aton sang hypertension, Dok Leo.
2: Tama ka importante Sir Josel no ang papel sang vitamin C kag benepisyo niya sini pag-abot sa aton sining kaugatan. Kinanglano ng vitamin C para sa collagen formation sa aton sining blood vessel walls. Ginapabakod sining aton sining kaugatan. Nag-improve man ni siya sang nitric oxide availability para sa pag-agi sang aton sining dugo kon mag-circular ini alin sa kurason bakadto sa nagkalain-lain nga part sang aton sining lawas. Kaga more effective kit Sir Josila ang vitamin C para sa hypertension sa yadto mga tao nga kulang sini kaga mataas ang ilang sini nga stress levels o kung stress sila pirmi halos adlaw-adlaw.
1: So ang vitamin C nga makabulig idea sigurado kita para nga ang lawas naton makafunction sa maayo, makalikaw kita sa hypertension o kung high blood. Ngalan is Santhone Vitamin C. Alkaline nga vitamin C pa niya, Doc Leo. In short, sini, bisan taking before meals, hindi magsulab at sulok-sulok.
4: The Secret of Health.
1: May mga produkto si Yes to Health Incorporated. Nadamo na nagapangita sini. Yesterday nakaagi kita sa isa ka drugstore kag nangita sang Clear Skin Beauty Soap. Kaya nabatian niya kuno sa ato sini nga live stream nga manami kuno magpahamis ang kutis sa Dok Leo.
2: Kina-remind gid naton sa aton sini mga tagpalamati, babayi man o kun lalaki, may termino sang unang kilala ko Sir Josil mo. Nga para sa iya isa ka mortal nga sala ang magtulog nga waay nagapanibin bisan pa mang hilamos man lang. Kaya nga man, ginapabayaan naton ang mga naglag dira nga mga oil, ang mga oils dira sa aton sa nga panit nga may nagapililit nga mga higko, kaya mga kagaw-kagaw dira nga maghalit sa aton sa nga panit sa bilog nga gabi. Hindi lang sila Sir Josil nga pampaputi ah, kati may ara sa sang ginatawag ko Jake and Glutathione. Kundi, nagatinlo pagid sa nga aton sa nga guya sa aton sa nga panit sa aton sa nga kutis sa pangkabilugan.
5: Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil available sa mga butika.
2: Nga ang ginarekomendar na ton nga kinanglan gig kamo magamit sa isang habon. Kati hindi man manigar Sir Josil. Ang oil hindi man ang madala basta sa tubi lang. Pero dapat ang habon man nga gamiton man na ton ang swabe man sa aton sininga panit. Why sa may mga maisog nga mga chemical dira kag mga sangkap nga hindi man makapairitar sa aton sininga panit kasubong sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Amo ni gani nga sa mga kabataan bala kaya wala pa ma-expose sa mahigko sining environment ang ila sininga kutis. Ginatawag takutis baby.
2: Correct.
1: Mahumok, hamis, dawaay sang pores.
2: Abi mo Sir Josel, ang isa madunduman ko naman ang gin partner sa nasa nga ton sining kilala, no? Gagamit siya Clear Skin Beauty Soap ang ginakape niya, Santhone Gold Coffee Mix. Kami ara sang glutathione and collagen. Kung nga mahumok, kung nga mahamis, kung nga ang adok ulumol sang panit sang bata, tungod nga, bastante pa sila sa collagen.
1: Firm pang ila sininga panit.
2: Yes.
1: If you speak about mahamis, inang hindi kitaon halos ang imo sininga pores, sa imo sininga skin. At the same time, pwede man ka mo magamit sang Santhone Herbal Soap. Ang Santhone Herbal Soap actually is para ini sa mga germs that causes dasig magbaho ang inyo balhas bala sa inyo sininga bayo or if not, ang nagakabilin sa aton lawas, labi na gid sa masami nga nagabasa nga parte sa lawas ta sa aton sining ilok, Dok Leo.
2: Problema gid kun dalibaw karon every time nga balhason kita ate madumduman dayon sa ibang sini ang luto nga bayabas. Although ibang sini ti nagakaon iya sang luto nga bayabas, ginabutang panagani Sir Josil sa Sinabawan. Hindi lang siling Sir Josil nga nagapanimaho ka bayabas, kundi katinlo ang aton ginaistoryahan diri. Hygiene nga ginatawag. Amo ni ginahimo sa aton o kung binipiso nga makuha na ton kung Sunthon plus herbal soap ang aton sini nga ginagamit kamay antibacterial property sa Sir Josil. Lakip na gani ng mga samad balang dugay magpali.
1: Oo.
2: Tungod sa mga kagaw-kagaw, magamitan mo sina. Mabuligan niya nga madasig magpali. Pati pa na yung mga kinadtan sa sapat-sapat dira Sir Josil nga nagaresulta sa mga ginatawag dark spots, mabuligan niya man niya mamat-amat fade kung nagagamit kita sang Sunthon plus herbal soap.
5: Sunthon plus herbal soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sunthon plus herbal soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sunthon plus herbal soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: By the way, pag-mention mo sa sapat-sapat ini Doc Leo, subong di ka baylo-baylo ato sining klima, ulan init.
2: Hmm.
1: Breeding time ini and breeding period sang lamok.
2: Yes.
1: Amugin ng numero uno nga kontrata kay posible carrier na sang dengue. Tama ka makahalalit, maubos gidunod sang imo sini nga bangko kon nali ikaw di malason nga magka dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sunthon herbal oil kay pwede niyo papanyo samtang nagapamasahe kamo.
5: Sunthon Plus herbal oil, ang pamahid na all-in-one sa Sunthon Plus Herbal Oil.
2: Ang ginatawag Sir Josil nga malikaw ka sa kagat sang lamok, hindi ka mapalapitan sa lamok kung mapamanyos mo na siya.
1: Mm.
2: Makabig na lang na to na Sir Josil nga bonus mo na lang na. Kaya kung nagapamanyos ka sang Sunthon Plus Herbal Oil, nagabulig manipahumok sa imo sining panit. Di kung mamasahi, balaan mamanipulate ang aton sining makaunuran na Sir Josil, nagabulig manipa-active sang pagfunction sa aton sining lymphatic system. Ang mga higko dira, mabuligan niya madrain man sa aton sining lawas. Panami sa aton sininga blood circulation, mahumutan, mahaklo o palang Sir Josil ang sense ni nagatawhay imo pamatyag, nagarelax imo panghuna-huna, naganami imo tulog.
1: Try it ang Sunthon herbal oil. Mosquito repellent pa ni siya. Hindi makapalapit ang lamok kag iman pang sapat-sapat para mangutot. At the same time, nami ang iya sining epekto, gapala mo ipo imo sining lawas bala. Banyo sinyo bala. Bisan din na kamo magmasahe, batyagan nyo gid ang pag-usbong bala, batyag mo dagasulungaw ang hangin sa imo sining kaugatan kag sa imo sini kaunuran kung mamanyos ka mo sa Sunthon herbal oil.

0: clean, fast, and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Please, sa mga buki ka. The secret
1: of hell. Kung inagikam mo kagwanta, ha, sang palanakit sa lawas ninyo, ha, mag-cease the pain na Doc Leo.
2: Gina-discourage man aton gali. Yan itong mga nagapalanakit ang kalawasan, kapiyan pa kung daw hindi na matandog, hindi nyo na pag-ipilit nga ipahilot pa o kung ipapislit pa. Kundi, ang pinakapuntos ni, ipahuway na ton, kaga parang mabuligyan kita nga magtawhay aton sa nipamatyag, ma-alleviate ang symptoms nga ina o kung na sintoma nga ina, pwede matumaran sang cease the pain.
1: Kung overstretch, kag overwork ang inyo sininga mga muscles, ga pala manugman na dito sa sulod. So delikado man patandog nimo kay ma-aggravate lang ang banogya, hindi makuha ang sakit.
2: Tama.
1: So imnin niyo na lang sang cease the pain. Pero amo niyang ilimnon sa katulugon niya Doc Leo, ang Turbo Dietary Supplement for Men. Mm-hmm.
2: Isa ni Sir Josil sang ginatawag makabulig sa makalalakinhan para bala matuman Sir Josil ang obligasyon na ginatawag bala nga ulayhon sa katulugon.
1: Dapat unpredictable kuno ang isa kag isa eh. Kung unpredictable ka mo to maintain kuno sang good relationship, ha? Dapat hindi man bala mabasa ni Mrs. ang estilo ni Mr. Kag si Mr. budlayan man magbasa sang estilo ni Mrs.
2: Mm-hmm.
1: So dapat always ready kung sa Boy Scout pa.
2: Amo na lang ng defensa mo dira si ni Sir Josil, kahit hindi mo mapaktan.
1: Mm-hmm.
2: Subong bala o kung buwas, subong bala nga oras o kung dugay-dugay,
1: mm-hmm,
2: dapat may reserba kagid si ni Sir Josil para bisan anuman nga takna, anuman nga oras, magpanawag ang kinahanglanon, kumbaga sa termino sa kilalata, may ibuga kagid.
1: Pero kung gusto mo gid mabasa si Mrs.,
2: mm-hmm,
1: dapat nga siya pauyaton mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Paghatag si imo Turbo, balaan mo na kung anong masunod sina. Dayon niya ka-timean siya, ups, 25 minutes. So sa mga lalaki ininga daw nadulaan na bala libido, daw ay nagana bala sa ila sininga sexual activity sa inyo sininga partner, 30 minutes before ang loving-loving mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Mabakali ni sa sukit niya mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar. Kag sa clinic sa siyudad sa Iloilo, sa Yes to Health Wellness Center, sa A Young Building Yulo Street atuman sa Midtown Hotel, kag sa Bacolod City sa Yes to Health Store sa Lisari Street in front of Marayo Bank.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
3: Nga XFM kid how?
4: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
3: Nga XFM kid.
5: Inani ang music ah.
3: Nga XFM kid.
4: Ay
5: wala ka lang music magkatapos mugtaw ka blab may arap kayo sa mga balita blab sun amin bigit sa mga DJs nila kan
6: wala sang konkreto nga sabat
7: kag wala sang katumbas nga rason kung naka X ka X ka X ka simply
3: may how kita pa
7: enjoy lang
3: nga XFM kid how
8: di mo
9: XFM 103.9
10: Santon Gold Live Testimony.
11: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
10: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
12: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansaun kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansaun plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansaun kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
14: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
15: Sister Pain. Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga buki ka. Samsung Gold. Coffee Mix.
16: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gijang sabor sang Samsung Gold Coffee Mix. Ang iya nga katawan

0: Lota tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: Kumain ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
4: Department of Agriculture.
5: Kamusta ka? Hayo ha.
6: 103.9 XFM.
7: XFM Network Philippines.
8: Mga katropa, X

0: Karay ka mo dire sa silay, kag magpanaksi sa among kaiwatan sa Chapter D Celebration sa Sarad ng Silay, kagan Silay Festival. Kag welcome ka mo sa paglibot-libot dire sa among mga social houses, kag mananit ng mga pagkaon dire sa Sudad ng Silay, para magpanaksi sa amon nga mga kaiwatan, kagamon nga mga delicacies diri sa Sudad ng Silay. Gina-imbitar amon namon na magpanaksi sa amon diri nga kaiwatan sa 69 Chapter Day Celebration sa Sudad ng Silay, kagkan Silay Festival. Kari ka mo diri, kag magsinadya kita. Og yun Silay noon.
1: FM 103.9 broadcasting live from the XFM News Center. Mga balita nga una mo babalak, diri mo babatian. Express Balita Labas, kag eksklusibo nga nasaga pinaagi sa ginting kong kapwersa sa XFM News reporters and correspondents. We bring you the latest and the biggest news from the club. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters. Express Balita.
2: XFM time, alas 6:13 ang aga mga katropa. Ini ang Express Balita.
1: Express Balita.
2: Sunday edition, Domingo, petsa 6, sanggol petsa 7 sa bulan sa Hunyo 2026. Ako si Katropang Ed Sese.
3: Kako naman si Katropang Wendell Balinario.
2: Yari na mga nagapanguna nga balita.
1: Express Balita. Headlines.
2: Sa balita lokal.
1: Express Balita. Local news.
2: Abre klase na buwas, pero DepEd nagpaabot ka madamo pa ang magahingagaw pa enroll. Wala gina-require ang uniforme sa unang semana sang klase.
1: XFM News.
3: 2.5 million pesos nga balor sang Subo na recover sa isa ka lalaki sa Barangay 12 sa Bacolod.
2: Presyo sang school supplies kag human nga mga uniforme ag pagsaka or may pagsaka gamay ikumparar sa nagigad nga tuig.
1: XFM News.
2: Sa balita nasyonal.
1: Express Balita National News.
2: Department of Trade and Industry nagpagwasang price guide sa mga gamiton sa eskulahan nga magabukas sininga semana.
3: Mga senator sa new majority nagkabiglang nga forum ang senatering sang Huwebes sang agabangod wala maninis ang official record sa Senado.
1: Express Balita.
2: Sa balita international.
1: Express Balita International News.
2: President Xi Jinping sang China preparado na sa iyang biyahe sa North Korea.
1: Express Balita.
2: Para naman sa aton balita sa sports.
1: Express Balita Sports. Sports.
2: Casimero ginakaut sineri sa boxing.
1: XFM News.
3: Samtang balita naman naton sa showbiz mga katrapaton karon hibaloon. Si Jillian Ward may nobyo na.
1: XFM News.
2: Kag sa aton nga balita espesyal, kilalahon naton ang isa ka ganyan na national kung sa tingin ginproklamar ang iyang kaugalingon nga isa ka propeta.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Katropang aton nga mga headlines ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, produkto nga makabuligid para sa imong ikaayong lawas.
4: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Go. Boost your immunity. Mag Santon Plus Go. Mabakaw sa mga butika. Mga pangulong dinala sa Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C, Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
1: Express Balita.
2: Aton padulungan katropang balita sa lokal.
1: Express Balita. Local news.
2: Pagkabukas ang klase buwas sa Lunes habang magapaday ng pabuton sa mga luyag na magpa-enroll o ang pagbaton sa mga luyag na pa-enroll. Iniang mandos ang DepEd na wala sa kabataan nga balibaran kung luyag sininga mag-eskwala. Sinuki DepEd Negros Island Region spokesperson Almir De Quina ngayar sa 403,000 ka mga bumuluto ang naka-enroll kag manubo pa ini sa kadamon sa nagligad nga school year. Gani bisan may klase na buwas, ginapaabot sa gihapon nga may mga magahingago pa pa-enroll. Wala gina-require ang uniforme sa una nga semana sa klase. Bangod na intindihan sa DepEd ngayon niyang tiyon nga nagabakalpas ang uniforme kag school supply sa mga ginikanan. Ang problema sa classroom sa nagapanguna sa gihapon nga problema sa edukasyon, gani ang ginahimo sa mga manunudlo ang mga class shifting sa diin may grupo sang estudyante nga sagahan kag may grupo sang panghapon. Masami may dakong enrollee sa bahin sang grade 1. Diri nagapatuman ang school principal sang adjustments sa schedule sang teachers pungod bulos-bulos ang paggamit sang classroom.
3: Masami nga sa una nga semana sang klase ang pagpamakal sang ginikanan sa mga uniforme sang kabataan. Diri nagasulod ang Department of Trade and Industry sa pagbantay sang presyo sang notebooks kag iban pa nga mga galamiton sa pagsulat tukon pagbasa. Yara man ang DTI monitoring team sa paglibot sa mga merkado kag ginagmay nga mga baligyaan. Sa tingin mabakal ang mga ready to wear nga blouse kag palda sang babayi samtang short kag t-shirt naman sa mga lalaki. Sa Bacolod downtown halin pa sang nagligad kag semana nga naka display na ang mga uniforme. Depende na lang sa kadakuan sa estudyante. Pero kung mayara man lang sa mapilian ng sizes, nakanumero ang mga sizes nga pilian kung sa kabataan nga suluksukon.
2: XFM News. Ginaprubahan na sa sanggunian panglungsod sa Bacolod ang duha ka mga resolusyon nga nagalayo na mapabakod ang seguridad kag pagdumalas ang trapiko sa mga eskwelahan sa pagbukas ng klase. Sa unang resolusyon, ginpangabay ang mga barangay nga mag-deploy sa barangay tanod kag traffic personnel sa mga school zones sa Gudbuligan, ang kapulisan kag traffic authorities sa pagmintinar sa katawhay kag kaluwasan sa mga estudyante. Sa ikaw naman nga resolusyon, kinahanyo sang ang Bacolod City Police Office nga padugangan ang police visibility kag patrol operations sa palibot sa mga eskwelahan para mapunggan ang kriminalidad kag mapaligoon ang kahandahan sa emerhensiya. Sunod sa kay Consignal Attorney Cesar Distrito, importanteng koordinasyon sa barangay, kapulisan, mga eskwelahan kag ginikanan na good nga masiguro ang luwas kag organisado nga pagbukas sa klase sa syudad.
3: Posible nga iganunsyo na sa masunod nga State of Nation Address o Consona ang pagpaatras sa barangay kag sangguni ang kabataan election o convene SKA nga nakatakda na sini nga tuig. Ini ang gipahayag ni Bacolod Lone District Congressman kag House Deputy Speaker Albi Benitez nga nagsiling nga mayara pa sa nagakaigo nga tion para sa pagpasar sang laying nga magatuga sa pagpaisol sang eleksyon pagkadto sa masunod nga tinuig o kung sa masunod nga tuig. Sunod kay Benitez, bisan matapos pang zona antes maduso ang nasamit nga tikang, posibleng gihapon nga maaprobahan ini sang kongreso. Dugang paniya kadamaan sa mga miyembro sang House of Representatives ang nagasuporta sa panukala nga ipaisol ang nasambit nga eleksyon nga nakatakda sa Nobyembre 2, 2026.
2: Nagdangat sa 2 o 2.5 milyones pesos nga shabu ang nakumpiskar sa kapulisan sa ginpatigayan nga drug by bust operation sa Purok, Malipayon, Barangay 12, siyudad sa Bacolod hapon sang Hunyo 5. Ang nadakpan, ginikilala sa kaya alias Albert, 42 anyos, isa ka high-value individual, ukon HVI, kag-residente sa Purok Gonzaga, Barangay Takuling, siyudad sa Bacolod. Sa dig sa investigasyon sa City Drug Enforcement Unit, Bacolod City Police Office, ukon CDU-BCPO, nakuha sa suspect ang 6 kasasye, kag-4 ka mga bulto sang shabu nga may kabugatan nga na may kabugaton nga 380 gramos kag may kabugusan nga balor sang 2,584,000 pesos. Sa karon, nakahunog sa kustodiya sa kapulisan ang suspect kag na kompiskar nga shabu ang ipadalom sa investigasyon sa Provincial Forensic Unit. Pasakan sa kaso kapag labas sa RA 9165 bukod Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: XFM News.
3: Nagdubo sang 18.2% ang crime rate sa Bugos nga probinsya kumalin sa bulan sa Enero tubtub Mayo 2026. Sa indeks impormasyon sa Police Regional Office sa Negros Island Region o kan PRONIR, ang focus crime incident sa bulan sa Enero ang nagdangat sa 77, samtang sa bulan sa Pebrero naman ang nagdangat sa 81. Kag sa bulan sa Marso mayaras ang kabugusan nga 93. Apisar nga padayon na pagsakas ang tinalikdan nga 3 ka bulan na pagkadangat sa bulan sa Abril na naogine sa 76 kag natugtob sa bulan sang Mayo nagdangat sa 62. Sa gin pagwa naman ng detalye sang PRONIR, nakita nga mayara sang dako nga epekto ang police visibility efforts, focus sa anti-criminality operations, enhanced intelligence gathering kag pagpasanyog sa collaboration sa mga LGU.
1: XFM News.
2: Magapangatubang sa nagasinampaw nga kaso ang duha ka mga hold-upper. Gayari sa likod sa pagpadlutan sa duha ka mga intel operatives sa dalan magsaysang ay Barangay Singkang, Sudan sa Bacolod, gabisang Hunyo Trust. Kung madumduman, ginkilala sa mga ginkilala sa ang mga nadakpan nga kanday alias Tomas, 28 anyos, kag-residente sa Barangay 2, Sudan sa Bacolod. Kagupod sini nga iyang abayaw nga ginkilala sa kay alias Bernard, 30 anyos, kag residente sa Barangay Igmayan, Banwasang, Don Salvador Benedicto. Sunod sa kay Police Major Lindon Manila, ang Station Commander sa Bacolod City Police Station 8, baga pangatubang sa kasong attempted murder. Paglapas sa RA 9165, ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, kag RA 10591, ukon illegal possession of firearms and ammunitions. Sa antiks investigasyon, ukon impormasyon sa City Intelligence Unit, Bacolod City Police Office, sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Albert C., nakabaton sila sa impormasyon ng duha ka mga suspect ang magpatigayon sa pagpang-hold up kagilang ginlonsar ang covert operation. Insundan ng mga suspect nga nagangkasanay sa motor kag nakita nga nagpundo bangod nawadan sang gasolina. Tubtub nga ginpakakasang face mask apang nagkuha sang armas lutang si Tomas kag nagpalupok sa kapulisan nga nagresulta sa pagkadakop. Nakuha sa kay Tomas ang isa ka unit sa kalibre 45 nga pistola. O pistola kag may mga bala ang isang nasambit nga kalibre samtang sa kay Bernard ang 20 gramos ka shabu nga nagabugat sang 136,000 pesos.
1: XFM News.
3: Isa ka resolusyon ang ginaprobahan sa Sangguniang Panlungsod sa Bacolod dagon mapaligo ng kampanya para sa inclusivity kag equality kag non-discrimination kasunod sa pagselebrar sa Pride Month. Ang resolusyon gin-authored na dai Konsehal Attorney Cesar Distrito, Konsehal Celia Flor kag Konsehal M. Ang nagakilala sa kontribusyon sa LGBTQA akong QIA plus community sa social, cultural, edukasyon kag ekonomiya nga pag-uswag sang syudad. Sunod sa kay distrito, ang tikang nagatindog sa prinsipyo sang human rights kag sa ginagarantiyahan nga patas nga proteksyon sang konstitusyon. Sa interview gin pabutyag niya nga pareho sang nagpanalipod o kon pareho sang pagpanalipod sang kinamatarong sang kababayenhan kag kalalakinan sa Bacolod. Ginapalap nagman sang konseho ang pagprotekta sa kinamatarong sa mga miyembro sang LGBT TQIA plus community. Ginpahayag man sa konsehal nga pinaagi sini nga resolusyon na ginatinguhaan sa syudad nga mapromote ang isa ka komunidad nga nagasuporta, nagarespeto kag nagakilala sa mga kinalain kag dignidad sang tagsa ka tawo.
1: Express Manila.
2: Base sa datos sa mga organizers, nakarecord sang may kabugusan nga balor nga 3.28 milyones pesos ang kita sa mga vendors sa sininga tuig, mas mataas ang malapit 39% kung ikumparar sa 2.37 milyones pesos nga na record sa nagligad katuig. Bisan mas malipot ang festival subong atuig kumpara sa 5 kadlaw ang selebrasyon sa 2025, ginpakita sa resulta nga padayon nga nagakusog ang industriya sang turismo pagkaon kag lokal nga negosyo sa Bacolod City. Sunod sa mga organizers, isa naman ini kapatiman sang padayon nga pagdaog sa Bacolod bilang home sang bantog nga chicken inasal kag isa na sa nagapanguna nga destinasyon sa mga turista sa regyon. Nagpasalamat man ang mga organizers sa suporta sang Bacolod doon kag mga bisita nga nagpartisipar sa festival kag nagpaabot sang mas dakupa kag mas maayo nga Bacolod Chicken Inasal Festival sa masunod nga tuig.
1: XFM News. Express Balita.
2: Katropa ang aton nga mga balita sa lokal ang ginadulong sa inyo sa
4: Express Balita Headlines. Dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag Vitamin D3. Manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika. Express Balita. Dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
2: Kaundan sa aton ni Balita National.
1: Express Balita. National News. FM News.
2: Ang Department of Trade and Industry o kung DTI nagpagwas ang bagong school supplies buying guide para sa school year 2026-2027 o kung agud mabuligan ang mga konsumidor nga magkumparar sa presyo sa mga kinangdan nga balaklon nga mga gamit sa eskulahan para sa notebook, papel, lapis, ballpen, Crayola, eraser, sharpener, kag ruler sa pagbukas ng klase. Sunod sa DTI, ginpagwa nga muna nga guide na good mabuligan ng publiko sa pagpili sang affordable school supplies samtang ginpasiguro sa Gyapon ang kalidad kag insaktong pagbutang sang label sa mga produkto. Nagpanugyan man ang ahensya sa mga konsumidor nga tanawon sa maayo mga label kag detalye sa produkto agud masiguro nga produkto nga ilang ginabakal ang safe kag nagasabat sa kinanglanon sa mga estudyante.
3: Ginklaro ni Senator Erwin Tulfo nga hindi magkabig nga formal ang hearing ang Senate Plenary Meeting sa Gunyo 4 kundi isa ka forum sa pagpanguna ni Senator Rodante Marcoleta. So na kay Tulfo, wala na record ang nasambit nga paghinon-anon gani wala ini ginasakop sa opisyal nga proseso sang Senado. Gindugang sini nga dapat kung tani magtambong ang mga nagadalahig sa opisyal nga hearing sa Blue Ribbon Committee nga natalana sang Lunes, Hunyo 8 o kung natalana sa mabot nga Lunes Hunyo 8, 2026. Sa nasambit nga hearing, ginalauman nga ipatawag liwatang 18 ka mga anay katapos sa Philippine Marines agon Sabto ng mga pamangkot nga wala na istoryahan sa forum. Lakip na mga ngalan nanday Senator Loren Ligarda kag Senator Mark Villar nga ginsambit sa mga affidavit apang wala ginsambit sa testimonya.
1: Express Manila.
2: Ginpanong daw sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang publiko nga maghalong kung nagagamit sa nagkalainlain ng mga online platforms kadungan sa mga events kag-issues sa Senado. Sunod sa ahensya, ang publiko ang dapat nga repasuhon sa maayo ang mga impormasyon nga ilang nabasa ukon nakita kag magpabiling nga responsable sa anuman nga content nga gina-share online. Padayon, sunod sa ilang nga gina-monitor ang mga development sa pinakamang diskusyon kag aktibidad sa mga grupo sa nagkalain-lain nga digital platforms nga nag-insight nga maghiwat sang protest actions angot sa bagulang pagbago sang liderato sa Senado. Bangod sini ginahinyo sang ahensya ang mga Pilipino nga maghalong ilabi na mga wala ma-verify nga mga impormasyon nga may tuyo nga magpatalang ukon magpalibog sa publiko kag magpalala sa tensyon o sang tensyon sa politika.
1: XFM News.
3: Gina-verify sa National Bureau of Investigation o kung NBI ang mga report sa mga nakitaan sa senador o kung nga nakitaan si Senator Ronald De La Rosa sa isa kayate padulong sa wala pa matumod nga probinsya. Sunod kay NBI Director Melvin Matibag, mahimo tuyo sang report nga libugon ang mga otoridad nga ginatangdo sa pagdakop sa kay Senador Bato. Ini sa tunga sa arrest warrant sa International Criminal Court may kaantanan sa papel sini sa madugoon nga gera kontra droga sa administrasyon ni Duterte. Suno kay Matibag, posibleng nga ginapatalang sila. Madumduman nga humalin sa ginreport

0: i-sess the pain mo na.
1: Sess the pain.
0: Available sa mga drugstores.
2: XFM News.
3: Katropa para sa aton balita international.
1: Express Balita International News.
3: Nagsugtanay ang Israel kag Hezbollah kay balik ang ceasefire sa tungasang paglapas sa naunang kasugtanan. Ang bagong kasugtanan ginpatungas ang US kag mayaras ang estriktong kondisyon para sa magtibang nga bahin. Ang pangunang kondisyon sa kasugtanan mo ang pag-astras sa Hezbollah sa minahan sa Litani River, mga 30 kilometros gikan sa border sa Israel. Nakipan sa kondisyon ang matamat nga pag-astras sa tropa sa Israel alin sa southern Lebanon, pagkanto sa ilabahin sa border. Ang Lebanese Armed Forces kag United Nations Peacekeeping Troops lang ang panugutan nga mag-destino sa buffer zone sa nabagatnan sa Litani River. Bangod sini nga kasugtanan na linibo sa nadulaan sa puluyan kag pumuluyo ang nakapuli na sa ilang mga lugar.
4: Si China's President Xi Jinping ang natalanan naman nga magapadulong sa North Korea. Ang nasambit nga pagbisita ang kasunod sa pagbisita ni US President Donald Trump kag Russian President Vladimir Putin sa China. Sa isa ka itong malagsahon nga kahigayunan, makikita si Xi sa North Korean President nga si Kim Jong-un. Ang guwakadlaw nga pagbisita ni Xi Jinping magasugod sa Lunes. Iniman ang labing una nga pagbisita sa isa ka Chinese President sa North Korea, pumalin sang 2019 kag labing una nga biyahe ni Xi sa luwas ang pungsod subong nga tuig.
1: Express Balita.
3: Katropa ang aton mga balita international ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated nga saranggit makabulig para sa inyong ikaayong lawas.
0: Mga pangulong binalan sa Express Balita, dara sa inyo sa Santon Plus Go. Boost your immunity. Mag Santon Plus Go. Mabakal sa mga butika. Mga pangulong binalan sa Express Balita, dara sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa aton lawas. Santon Vitamin C, mabakal sa butika. Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag Premium D3 every day.
1: Express Balita.
3: Katropa, aton padulungan na aton balita sa sports.
1: Balita sa sports. Balita sa sports.
3: Sa boxing kita, katropa, no? Kung sa diin knockout, ginpatumba sang anay Pinoy World Champion nga si John Real Casimiro si Luis Neri sa Mexico sa 4th round sa ilang 10th round non-title featherweight fight, no? It nga ginhiwat sa Aiki Tokunami Aiki Sky Expo sa Nagoya, Japan. Nagpagwa mga katropa, no? Sang mabaskog nga left hook, no? Ining si Casimiro, no, batok sa kay Neri. Nasa naman nga nagresulta sa pag pauntat sang referee tungod sa sining nga sumbag ni Casimiro kay Neri. Ginpautat sang referee nga si Neboto Ikehera ang nasambit nga hampang ukon laban sa ulihi nga 2 ka minutos kag 18 ka segundos, no. Ginpanami pa sang sining nga ginakabig nga kwadro alas nga si Neri mga katropang iyang win-loss-draw ring record nga 36-5-1 na dala na diri ang 25 ka mga knockouts. Ini ang ikatatlo nga daog sang 37 anyos nga si Casimiro sa naulihin niyang hampag. Nakabato naman o nakatilaw sang 31 anyos nga si Neri sang iyang ikadua, no, sa nga pagkaperdi sa ulihi nga apat nga hampang niya na may aras ang 37-8-28 knockout card. Congratulations, no, daw nagabalikaw ining si John Real Casimiro baga katropa.
1: XFM News.
4: Okay. Sa balita sa sports, kahapon akong kagabi lang git kakatapos lang sang FIBA Shaba Under-18 Women's Qualifiers, no, Cup Padrea sa siyudad sa Bacolod. Kung sa din mga katropa nga nakuha sang Philippines

0: ang gold nga medalya, mga katropa, kang naging final MVP from the Philippines, si number 7, Riri, o kung si Rian Perez, no, mga katropa, siya ang naging final MVP, taga Iloilo, ini, no, taga Tigbawan, Iloilo. Mm-hmm. Samtang nakuha naman ng silver medal sa Indonesia, mga katropa, which is supposedly isa lang ang qualified for, ano, no, for Asia Cup, mga katropa, kung sa South Asia. Pero duwasubong ang na-qualify. Philippines kag Indonesia. Muto kahapon, mga katapag, grabe man ang kalipay isang mga bata, no, itong mga player nila. Kahit ulihin na ba nila na-gets? Siyempre, hindi sila English speaking, ngayon ba lakatropang ed? Ulihin na nila na-gets nga, qualified man sila, so nagtinumutumbo man sila dito sa court. Samtang ang naging bronze naman medal amo ang Singapore. So congratulations, duwa ang qualified ang Philippines and Indonesia. At the same time, automatic qualified ang Thailand tungod sa ila i-host ang FIBA Under 18 nga Cup 2026.
1: Uy. XFM News.
2: Sige, anong latest sa aton nga showbiz balita, katropang Wendell?
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Mga katropa, sa ito naman showbiz balita subong yang kadomingo, si Jillian Ward, mga katropa, ang pinakip gali ang iyang current nga relationship private ko, no, mga katropa, ini sa isa ka ti ano man, mga katropa, no, to ka ano man, ah, showbiz person man, ah, nga si Kobe Brown, mga katropa, suno sa mga sources real o kung matuntuod yung ilang relationship nga duwa, hindi lang love team or something, mga katropa, no, ini si Kobe Brown kag Jillian Ward. Kay mga katropa, madadumduman, tinalikda lang mga binulan, gina ship ini siya kay Iman bako sa Pacquiao. Mm-hmm. Pero mga katropa, suno sa mga ano gali ko, no, sa mga source nga gusto niya mangin private ang iyang ano nga relationship kag tutuod yang iya kuno yang tutuod gid yang relationship sila ni Kobe Brown nga duwa, hindi Kobe Bryant, ako ni Kobe Brown, mga katropa. Kag suno kay Jillian nga gusto niya maging private para ma-cherish nila ang connection kag relationship niya sa people, kag gusto niya sang privacy, amoy na ang nangin ano nangin pahayag sining si Jillian Ward, mga katropa. Kag ti sa karon nakibot ang mga netizen, ino kay ti abi namun si Iman, ano, amo na nangit pahayag nila ang balgid sa mga netizen, what? Bagay na, ano, kahit yung mga katropa, gin-interview niya ni Boy Abonda, amo man na reaction ni Boy, mga katropa, siya sa Fast Talk, niya isang tinalikdan nga June 4, mga katropa, kahit ang nasambit ni nga, ano, no, nga interview, do pila lang man ka months after an interview siya before with Eman, no, kag makita ang pangalan ni ano, nakibot man mismo si Jillian, higit mangkot siya about ni Boy sa kay Kobe, mga katropa. Kahit ang ining si Kobe, 22-year-old Filipino-British actor niya siya. Nga former, ara sa PBB, Big Brother halin, akon sa season nga PBB Connect, na amo nang ginhalinan, nga nagpabalitaan nga ti mystery boyfriend ko no ni Jillian.
3: Oh, mystery.
0: Oo, antes nagpamangkot si ano si Boy sang Robbie or Kobe, gin ano na, no, gin amin na nga daan ni Jillian, mga katropa, nga may nagapakidig sa iya. Pero sige mangkot sa kung sino o kung si Kobe gin man, nagsiling na siya nga she want a private life. Wala na gin hambal bala. Pero before siya gin mangkot, gin amin niya nga may nagapakilig sa iya nga manliliga. Kung ang balya, makuton siya, kung nakapili na siya sa mga manliligaw niya, ang sabat niya, maybe. Amo nang sabat niya, maybe.
3: Maybe Kobe.
0: Basi amo ginakatrapang ed. So, ang mga netizen naman niya, ginapush nga, ti, amo na, si Kobe, tutuod, ginayang relationship sila, samtang si Eman, for the love team, kung nakatrapang ed. Mga netizen gabal, may mga kadahadasig ba doon si Eman pa maniligad niya sunlog ta siya, so buong may Kobe na. Ti mga katropa, that's the life and showbiz, no? Ti mga katropa, amoy natin nga balita sa showbiz sa buong yang Domingo. Nga ginadulong sa inyo sa aton habon nga mga papaputi. Una ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Pangaton Santon Plus Herbal Soap, ang makaprevent kids early signs of skin aging, plus makapaputi sa aton mga panit sa mga natural sinding ingredient na gamiton sa bugos ka pamilya, antibacterial, madulang amoy kagbaho sa inyong alawas, ining aton nga Santon Plus Herbal Soap. And of course, may isa pa kita kahabon sa mahilig naman sa glutathione and kojic. May glutakojic and impunan, ginimpunan pa sa VCO, kung na virgin coconut oil, ginimpun sa isa kahabon sa aton nga Clear Skin Herbal Soap. Express
2: Balita. Sige, para naman sa aton nga balita espesyal. Sininga mga katropa, katropang Wendell, nabatid mo na siguro ini mo. Kabalo-kabala sang nagligad lang nga sang tinaliktan nga December 25. Mm-hmm. O, dito sa Ghana, no? Mm-hmm. May ara sa isa ka self-proclaimed nga prophet kuno.
0: Oh,
2: self-proclaimed nga prophet. Mm-hmm. Tapos ginano ya sa nga December 25, to December 25 nagligad ko tuig nga. Amo na nga daw makabig daw second coming. Muna ginaprofesiya. May mga followers siya, no?
0: Mm-mm.
2: But then, ato man, tungod sa sinang event, ining ang mga Ghanaian authorities ginaresto ang ining self-proclaimed prophet nga si Evans Esun. Evans Esun, no? So, widely known as Ebu Noah. Oh, kabalo ka nga, Ebu Noah.
0: Kinuwa ka rin.
2: Kahiman, napaslawan siya sa ginaprofesiya yung ginatawag nga Doomsday Prophecy. No? Nga nag-spark actually sang nationwide panic and public disturbance. No?
0: Mm.
2: Actually, way mo, wala ka kasunod na kalabot sa Pilipinas. No? May banesyo na ang mga propesiya. Pero kabalo ka may mga followers na siya mo. Kagang ginimo niya, may video niya actually katropang Wendell. No? Kung sa diin niya, may mga followers siya sa likod.
0: Mm-mm.
2: And then nagkato siya sa bye-bye. Then luyag niya tani tungao ng bye-bye.
0: Uy!
2: Oh, ang daw si Moses.
0: Hala.
2: No, ang buta, sino gidbala siya? Moses o kung Noah? No, to, Ebu Noah gani pagkilala sa iya. And, or lain pa rin itong isa ka. But then, inig si Ashton, no, sunod sa iya mga katropa, nagabaton siya kanos ang ginatawag nga divine instructions. No? Kag, amuna nag-construct siya sang arko. Oh, kadamo sa mga ano, lain panigali atong nagtunga sa baybay. And then nalampusan siya sang mabaskog nga ano. Ini session niya lain pa daw amot kog siya ni or the may isa ka event nga daw gintunga niya mo. Ah, sinilang gali oh. Nangligad nga December 25. No, amon itong naghimo siya sang arko nga daw maliwat ko nung ginatawag nga the great flood ni Noah. Tapos pagabot naman sang ano sang Enero lang ginam mo na siyang nagkatuman sa gihapon sa ano sa baybay mo nang daw tungaon niya tani. Amakon mo na katropang Wendell. Again ha, may mga followers siya mga katropa. Pero inigin na resto. Kinaresto sa mga kapulisan tungod sa nag-create siya sang panic, no? Kagkaroon ng iyong mga predictions na ginapos siya sa social media, nag-cause man sang mass hysteria, labi na gid sa iyong mga followers, no? Bisa na mula na siya, lento siya, bisa, no? May hundreds of followers siya, katropang Wendell, lain man gid yung mahimusang social media sa buong, no?
0: Yes.
2: O, kumaka, so, dala na din ang mga neighboring countries, no? Kung sa diin, kabalo ka, tungod sa mga propesiya nga muna, ang pilak, ang mga followers niya, ginabando ng ilang mga balay, ang ilang obra, eskulahan para mag-travel lang, no? Sa isa ka lugar nga ginapropesiya nga ma-safe sila kung nudara. Ate, ang ini nga prediction niya, doomsday, nga ginatawag ang napaslawan, kag wala nag-materialize, gin-revise pa niyang claim ka mo lang ano?
0: Ano?
2: Sang wala na siling niya nga
0: gin-grant.
2: Wala na dayon. Kay gin-grant sang makaako. ang humanity. No? Kumbaga, gintagaan ko no sang time pa ang mga tao.
0: Chance pa.
2: Oo, may chance pa baka mo. Kumbaga, managinambal niya. Naghatag sa inyo sang ano, naghatag sang palugit. No, nagatag pa sang tsansa ang makaako sa inyo. So, siling niya daw kinanglan pa kuno sang fasting and more prayers. Wow. So, actually, no, subsequently arrested by Ghanaian Police Services or Services Special Cyber Vetting Team, no, para sa pag-publish ang mga false news kag causing fear and panic. So, sa karon, ang munang natabo sa iya, maakon mo na. No? Kapila na siya, kapila na napaslawan ng mga ano niya. Pero may followers siya sa Gyapon.
0: Maakon mo
2: na.
0: No?
2: May ara sa Gyapon. Bisa napaslawan na. bisan wala na dayon, may ara sa gihapon sa nagapati sa iyo, mga katropang Mendel. As well, hindi lang sa iya mo, as sa subo mo. Damo sa gihapon ang tao nga dasi magpati.
0: Oo.
2: Mabasa lang nila, makita lang nila sa social media. No, pares ang ginabasa nato sa kaginang-kinanglan magalong kita sa ginabasa nato ng mga impormasyon no sa social media bisan diin kay may para mabalan mo kung matuod gid jaw kun hindi no amo na iniisa man ka no mga katropa no isa man ka panumdum sa aton tanan sa mga labi na gid sa mga mahilig nga or dasig magpati sa makita o kun mabasa nila sa social media. Alas 6:47 sa aga, mga katropa, ang aton nga balita special ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement. Ini ang aton nga suplemento nga makabulig para ma-enhance ang libido sa lawas. Himo ini siya sa maka kag Clavuasca nga dietary supplement, makabulig para pag-on ang inyong relationship nga mag-asawa kun mag-partner, makabulig para bakod para mas exciting no ang inyong pag-obdanay, may inyong intimate moment, mga katropa. Ining orang aton nga Turbo Dietary Supplement sa mga mabakal o ma-order online, mabakal sa mga butika, ilabi na gid sa aton Yes 12 Store nga namtang sa may Elizar Street, sakop sa Barangay 39, Bacolod City. Para naman sa aton nga mga katropa nga nakatutok at nagpamati sa aton, napa-shoutout ko na sila, katropang Wendell.
0: Yes, no, good morning sa mga katropa naton nga nakatutok sumong sa atong programa Adria sa Exciting Pilipinas. No, good morning sa ilayan ni Ma'am Elvira Gilugodra, good morning. Sa kay Sir Randy Santisas, mayong aga. Sa kay Tristan Wyatt Gulay, good morning man. Sa kay Ma'am Maria Fe Aspa, good morning. Ang balinya listening ko, no, kag nag-follow siya sa aton sa XFM from Gardenville, Tangub. Mm-hmm. Sa kay Sir RV Chris Casiris, good morning man. Sa ila ni Ma'am Shirley Arevalo sa Kabangkalan. Sa ilaya ni Ma'am Melanie Martisano, no, sa iladra ni ano sa may La Castellana, good morning. Sa mga pamati man sa aton sa may Talutog Morsha, good morning man. Sa mga pamati man sa aton sa DSB, sa iladra ni Sir Randy Medallias, no, good morning sa inyo.
2: Okay. Salamat gamadamo sa inyo pagtutok at pagpamati, mga katropa, sa inyo Facebook, sa inyong mga radyo. Patay lang ang paglantaw sa mga dugang pang balita at impormasyon sa ating Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mapamatian man, mga katropa, ang inyong katropa station. Of course, sa 103.9, no? Kaga sa 96.7. Amo naman yan itong manatipo natin ng balita. No, diri sa Express Balita Sunday Edition. Magasunod si katropang Erwin Salinas para sa programa nga
0: Bullseye
2: Sunday Edition. Ang ini nga programa ang ginadulong sa inyo sang Santone Plus Gold,
0: sang Santone Vitamin C,
2: Premium D3 Soft Gel Capsule,
0: Santone Plus Coffee Mix,
2: Turbo Dietary Supplement for Men,
0: Vision X Plus.
2: Ginadulong man sa inyo sang Santone Gold Herbal Tea,
0: sang Premium D3 Coffee Mix,
2: ang Sestapain,
0: Santone Plus Herbal Oil,
2: ang aton nga Santone Plus Herbal Soap,
0: ang aton nga Clear Skin Herbal Soap.
2: Para sa nagugyon nga Pilipinon sa Pilipinas, ako si katropang nga Ed Sese.
0: Ako naman si katropang Wendell Balinario.
2: XFM News!
1: XFM News! XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9. The Secrets of Health.
3: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si Nidok Leo?
4: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pagabot naman sa aton sa niya calcium, dira sa leafy leafy green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man siya sa dietary approaches. Tikwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josel, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon kag biyerding mga autanon.
3: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sining lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang iya sining digestion bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar nimo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts ang karne nga ginkaonta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala ikaw sinya do grabe gid ya kabaho ihaw. Bangod man kiti amakon mo na ang garok ng karne tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat yan.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
5: The Secrets of Health.
3: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busogid bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambal ari ako kinanglanon duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila sig Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig for example sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon na may ara na sang high blood, Doc Leo?
4: Ang isa sa Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule ti mayra sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. With sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sang phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sa galing sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod nyo man sini ang aton sining mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagin ang pag-function sa aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josel, nagabulig pa nami sa aton sining pag-sirkular sa lugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sininga pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sininga lipid profile, sa aton sini cholesterol, sa aton sini triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
6: Yeah!
3: Mag-inom ka mo sang ultimate trial. Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang ka mo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
5: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung ginom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinary ang emotion nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josel, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
5: The Secrets of Health.
7: Supple Plus Gold.
8: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santone Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
7: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again.
6: And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
10: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Vision Next! Marami na ang natulungan!
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
11: Vision Mike X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
14: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
13: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
15: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
16: Go! Let's get it!
15: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
16: Uh-huh.
15: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
17: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pabilis ang mga
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
6: sa XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Santon Gold, live testimony.
2: Ako po si Rodelyn Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Noong una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, etektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
5: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo, food supplement for men.
8: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: pag-supplement ferment.
1: Gihimo sa maca o glavuaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
3: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag. Isa ka studyante. Kadag

0: Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Southern Gold, live testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Southern Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Southern Plus Gold, Southern Vitamin C, ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santone Vitamin C, ang alkaline. No vitamin C. Magbili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Nga pampapasgog sa atong natulan. Pampagkana sang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. May Santone nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty.

0: Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansong Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansong Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahit na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansong Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kalang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid. May free collagen ang gutatayon ka pa.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina,
5: garlic,
3: plus
5: collagen
3: and the glutathione.
5: Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
5: lalakas,
3: at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang ang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
8: Na XFM kid how?
9: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
8: Na XFM kid.
10: Inani ang music ah.
8: Na XFM kid.
10: Ay, pura ka lang music magkatapos bugtaw ko mamaya natin sa mga balita. Labis ng amin bigit mga DJs nila kan.
11: Wala sang konkreto nga sabat.
12: Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X ka X. Simply
8: may how kita pa.
12: Enjoy lang
8: nga XFM gid how.
13: Timo
14: XFM 103.9
15: XFM Network Philippines.
16: Mga katropa X.

0: Bullseye, pagtulid sa mga detalye sa isyu kang balita.
1: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: It's not... Bullseye!
2: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
3: Nilwak ako ng bata, tapos may balay ng ipapirma sa ako. Pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interesang publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kag karoon, yari ang inyo anchorman.

Mga mga tropa, mga aga sa mga suki naton nga tawag para mati. Welcome sa pagpakaragad naton diri sa Bullseye. It's Sunday mga katropa, June 7, 2026. Pwede na mabala ano? Tunga-tunga na ta sa Unyo, katropa. Daw ka sa jaman sa mga inadlaw na kung subong gakaratabo, no? Daw ma-enjoy ka man. Nag-enjoy ka man, no, kakatropa, no? Ikalipay lang nato, nga may arat kita sa Gyapon sa mga ginagmay nga mga grasya, no? Nga naatubang, nabaton sa mga panahon. Kay tanan, hindi man tanan nga mga utod nato, may arat sang mga... nabaton ba na para sa ila trabaho? O ila performance, sabi? Sa sining panahon kay tropa, mangin na... mapinasalamaton kita kung anong ara sa aton subong. Kaya para mamulo mag-an mag-anadlaw ta.

0: Hello anyway, mga katropa, tara kayo na naman pira ka mga update, mga development sa atong nga pagparaga this morning. Ang atong pira ka mga ginatutukan nga mga balita subong, ang atong nga mga development sa mga issues, mga update sa mga gihos ang atong nga mga ahensya sa gobyerno, sitwasyon sa Pilipinas, update naton sa mga kultura naton, sa mga hitabo sa palibot naton diri Japan sa XFM. Para sa mga kultura naton dira nga nagatutok sa aton nga frequency mga katropa, 103.1 XFM Kulon. Ara naman kita nagapanglagad sa 106.1 katropa sa XFM Kaban Kadan. Agmalabutan sa pagparaga naton sa Southern Negros mga abyan. Live kita nagapanglagad sa Facebook naton, XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag mabatian makita mga katropa sa XFM Kabankaran sa mga Facebook social media nga gina servisyoan naton, no, gina pagalagaran naton sa aton nga mga public affairs program sa aton nga pag himo sa aton tulumanon mga byan. Okay? Nandiras, ako si Katropang Win Salinas. So, di kita tumtumaras no, be on a Sunday, mga katropa. Ang ato naman nga technical partner, kaupod naton si Katropang Chris Lee Brando. Nagnami-nami ang aton nga panahon subong. Wala gaulan. Hindi amo na kasing kalang init. Dondong tibi init siya. Pero hindi amo na ka parehas nagligad, ba na? Grab out pataya 40-42. Ang pampamahog katropa siling El Nino padayon naman sa gihapon, no? Abaw ah. Anyway, sige lang, no? Ang aton nga pila ka update, pila ka mga latest development sa mga issues kada kayon taman mga katropa, no? Nandiras sa mga kultura naton, dira sa mga coffee shop na, sa mga kape-kapihan, dira sa Villa Monte, mga aga sa inyo, nagdira man sa Mansiling, ano ah, naka XFM, thank you. Dira sa Alijeso ah, nang aga. Kaga area na bala sa ano, ako housing na bala mo. No morning. Salamat kasi sa pagpamati diri sa XFM. Kaga puno participate lang kita sa mga discussions, mga tulul, ano natun. Discussion natun sa aton nga gina-istoryahan sa adlaw-adlaw mga katropa diri sa programa. Pila ka mga update, pila ka mga balita aton tutukan this morning mga biyak. Headlines. Aryo, isa ka babae ginlothang sa dalan kilid sang Negros Occidental District Jail kahapon sang gabi. Abot kung sino na ang suspect naman mga biyan. Diri sa Negros Occidental damo sa mga nagahimo committed, no? Sa pagpamatay ba na sang isig katao nila. Wait, akabalo kung anong dalom sana di kung droga gidman sa kung ang iyang ano iyang iyang ang motibo away droga gidman ti ano ni karon para sa aton nga Maragas Kapolisan, para sa aton nga mga PNP personnel, sa aton kwerpo sa Kapolisan, ano sila ho, libre sila maglap layaw ya kaya maghimo sang karakasan pagpamatay sang tao doon ka raw ay no tanawang tala ka ron mga katropa Chiesa developer sang fountain natun dira bala sang ano sa
1: hindi matagaan sa
0: PCGC gin question sang alkalde ang term kagin gamit sang alkalde wala sense of urgency mga katropa, wala nagadali ang ining Chiesa mga abyan. Ang Chiesa isa ka government owned corporation attached katropa sa Department of Tourism. Ang main function niya is sa pagdevelop sa mga infrastructure, connection sa mga fish na abi kag iban pa, pero siya ni ang ginatasan katropa sa pag develop sang fountain pagwapuhon panamion, no? Pero 2025 pa ni nga proyekto, 2026 manog 2027 na wala pa makompleto. Nagreklamo ang alkalde, sinyo daw kadugayaw dawayaw do hinay ang aton nga obrahan, nais na dahaw. Adya sa mga katropa, naghahatag naman siyang ila commitment nga tapuso nila ang ini nga proyekto September or October. Meaning to say, marabotan pa ni sa maskara. Marabotan pa ni sa bulan nga gutok ang tao mga abyan, no? Pilaman ka mga inadlaw, pilaman ka mga binulan, ginhulat na nga patapos ang ining proyekto pero dugay-dugay gid, no? Ang budget mga abyan para Delanas Plaza nagrabot sang 300 million pesos. Ipanamion pa ni, ang ining mga proyekto katropa sa sa dason nga may inadlaw. Pero tita na abla, local government unit, mga abyan, nag-reinforce na maliwat sa mga budget para sa pagpanami ang plaza ta, ginbutangan sang guard, ginbutangan sang babantay. Kagpanamion pa akong plaza ni, dira talaga ginabobo atong kwarta sa kong style. Dira talaga pagwa sa kwarta ta sa mga proyekto, ngayon wala man sang kanto, wala man, itsura naman ang nimo, no? Pero kung pangabuhian siyang tawag, ang aton nga espirehan, doon kanugay man. Tapos, guro mapagwa sa kwarta sang mga infrastructure sa mga projects, no? Kontra sa mga livelihood projects para pumuruyo na ito, no? We understand gamayara sa mga ongoing mga livelihood projects para sa mga vendors na ito. Pero ti, amo na bla, damo pa sa programa nga tutukan pa natong tani, no? Sa pag pasanyog sa pagpangabuhi sa tao, mga abyan, no? Tanahon tayong pinaka-latest development sina sa aton nga pagpangaraga diri sa Bullseye. Ari pa ang pinaka-mga latest update, mga abyan. Ang presyo sa petrolyo sa buwas, kung sa Martes, mataas ang presyo sang amore projected for for the next 5 days nga forecast abi, no? Ang hambal nila probably may ara sang pagtaas ang presyo sang diesel dason semana. Ang saka posible mag-rabot sa 4 pesos katropa. Samtang ang gasolina naman manubo lapit 3 pesos o 3 pesos sobra man og 4 pesos man ang iya pagnubo kuno mga abyan, no? Kita na on tari ang pila ka update naton sa sitwasyon diri sa siyudad sa Bacolod epekto sini sang aton nga mga ginapangatubang nga pagpanghangkat sa pagpakabuhi ta isa na kung paano natin mairaos ang sitwasyon, paano natin mairaos ang aton nga adlaw-adlaw tungod sang ninit, nipis, kag hindi makaigo nga kita natin dari sa aton lugar sa dutang luhaan nan. Ambal dira ko no sige nigi luha lang tanay. Dason matapos mo na, no, tuod na. Abot lang ah. Oy nako kabalo ka tropa. Pero let's hope and pray, no. Tanan ni nga mga bagay-bagay mag manifest gid man sa aton ang handom naton ka tropa nga maalibantag kita sa kapigaduhon mga abyan, no. Anyway, amo ni pila ka latest development update naton sa National Aryo. Ang Senate Blue Ribbon Committee sa Johnny, kay kundi ang Blue Ribbon Committee ng mga katropa, doon ang katutubla kay Senator Cayetano mo. Una, nga pagbag-o sang liderato sang Senado, okay? Tapos, matapos nga na kumpletong 12 sang nasambit nga sang atong gobyerno, nagtindog to, no? Naginboto ang panibagong leader sang Senado, si Senator Win Gatchalian, no? Bilang Senate President pro tempore, no? Ang function siya ni katropa, amuning pag-assister, kung wala sa Senate President, siya ni ang ma-preside. And that's why ginahambal acting Senate President Mangkot Matagani sa una to. Kaya may ara sang termino ng acting Senate President, no? Amo ni siguro ang kapasidad mga katropa sa Senate pro tempore nga amo ni mag-preside, no? Kung wala absent abi, no? Hindi ka report ang Senate President, no? In his acting capacity magpungko sa bisang bilang presiding officer sang Senado, okay? Pagkatapos to, ang ginhambal is ginpahayag to nga may nag-motion nga i-declare ang taran nga mga posisyon sa Senado katropa nga bakanti. Okay? Dari na kita kana-confuse sa sitwasyon kay ti matapos nga na-deklarar ang komitiba katropa ang existing mga komitiba wide to group. Ang Senate Blue Ribbon Committee makadtuna sa kay Senator Erwin Tolfo nga nakatalana naman nga magpatigayon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing katropa sa Lunes. Ang sadya di kay ginpatawag pagid ang 18 ka mga miyembro sang ex-Marines nga magtambong dito sa Senate Blue Ribbon Committee katropa nga hearing sa idalom naman sa liderato ni Senator Erwin Tolfo katropa. Ang sadya kay ti duha na kabilog Senate Blue Ribbon Committee Chairman ang ginadoso sang old majority nga karon minority katropa matapos nga nagtipyok si Senator Jess Escudero sa minority katropa and kompleto ang 12 ka membro sang new majority sa Senado. Nagparindugan sila yung nag-exister kag wala in imbalido ang ila declaration to sang baka pagbakante sa mga posisyon sa Senado katropa tinalikdan nga adlaw.

0: sitwasyon, Lunes, medyo marapuyot ini. Medyo masadya ini. Tungod sa mga sigahot sa tagsa ka mga posisyon, no? Palindugan to sa mga senador sinya atong meeting to, atong Senate investigation sa Blue Ribbon sa Ligat sinya hindi ah, wala to, hindi to recorded. Wala to, nakabangko sa ang mga detalye sa Senado katropa, no? Pero tara, no? Sa Lunes, buwas ang liwat naman pag balik, pag-resume sa aktividad sa Senado katropa. Panabot na lang ni ang pinakamang concern angot sa kinareklamo kag nag-circulate ng mga issues sa kabankalan angot sa ilang merkado publiko. Madumduman nyo itong nag-ulan ligad. Madumduman nyo itong nag-buo-buo ang ulan. Ang nasadya dito kay nag-ulan, nagbaha sa sulod sa merkado. Hindi naman kumunting alada kay ang merkado dugay na nai nga nagbaha sa una pa.
1: Sinabi nyo na lahat eh.
0: Pagkatapos, nagligad pa na. Pag-ulan, ligad nga simana, Mayo, nagbaha, nagtaas ang tubig as in, sa sulod mismo sa merkado nga nagbaha dito sa tiyano. Ambot kung ano ang mangin sabat sang aton nga alkalde sang kabankalan kay subong amon ang sentro sang diskusyon karon mga katropa sa sudad sang kabankalan. Tara, no? Ang pinakamalatest development sa aton nga pagpangalagat, no? 7:32 na sa aton tara, tuntunan, there is a bullseye. Tatlo ka mga produkto nga aton gina-remind sa inyo katropa. Ang Premium D3 Santon Plus Gold, ang aton nga Santon Vitamin C nga makabulig sa pagpabakod sa aton lawas. Pinaagi sa insakto nga supplementation. Bisan sino pa mangkuton mo basta mga suplemento katropa, dako ni bulig para sa lawas na. Para sa kaugalingon ta. Unahon ta ang Premium D3, ang ining Vitamin D. Sunshine vitamin, no? Ang gina-consume naton nga vitamin kun mainitan ta. Pero hindi man tanan nagapainit, hindi man tanan nga gakainitan, gaka-expose sa adlaw. Ang ibanda gaka-expose pero hindi ma-absorb ang ining vitamin D sa lawas naton, no? So kinahanglan may ara kita sa insakto nga supplementation katropa. Ginapabakod yung aton nga tulaan, ang aton nga brain functions katropa kag iban pa. Ginapabakod man ang aton immunity, antioxidant man sa mga abyan, no? Ang Santon Vitamin C kompleto sa mga ingrediente para magpataas kag magpaabanse sa aton immune system. Ang mangustin, ang ampalaya, ang malunggay, ang garlic, spirulina katropa. Kaya nagpanami sa blood flow naton para sa mga high blood na. Pagkatapos, ginakontrol niya pa ang aton nga blood sugar para hindi tumimbuok, hindi mag-spike sa tion magkaon kita. After meal ba na mga abyan, no? May ara sa mga glucose spike sa aton lawas nga hindi ta mahibalaan. Kung kisa, ginatuyo ka, ginaluya ka, daw kanami tulog, no? Isa na sa mga signs nga nagataas kalamay mo sa imong lawas. So, kinahanglan kontrolo na siya. Pinaagi sa pag-inom sa Santon Plus Gold katropa. May bukol-bukol, may nagahubag-hubag sa lawas na katropa. Tistingin nyo ba ang Santon Plus Gold para magpakupo sa mga bukol-bukol nyo na? Na? Proven and tested na para sa pinakamang kulturan ta nga nag-inom sini mga katropa. Alright? Santon Plus Gold. Mabakal ini katropa sa pinakamang butika na malapit sa inyong lugar. Ang Santon Vitamin C, kung nag-inom kita, nag-supplement kita, gakaon kita, masustansya ng pagkaon, hindi basta-basta lang nga makaon kita. Kinahanglan man, may ara kita sa insakto, sufficiente nga supplement sa vitamin C. Ang vitamin C, nga makabulig sa aton sa pagpasanyog sa aton immunity, ginapadasig niya ang absorption sa mga vitamins kag minerals nga kinahanglan sa lawas na aton katropa.

0: magamit ini ang ini nga mga nutrients kag ma-convert into energy magamit naton sa aton nga adlaw-adlaw nga pagpangabuhi katropa. Amo na mirang rule sa vitamin C sa lawas ta, okay? Ang Santon vitamin C, ang aton Santon Plus Gold, ang aton nga premium D3 katropa. Mabakal nyo ni sa tagsa ka mga drug stores marapit sa inyong lugar, ang aton Mercury Drug Stores, ang South Star Drug, ang TGP, ang generica drug stores katropa. Nga pwede nyo makantuan para magpangita sa mga ano, sa mga produkto dira sa kaman kanan. Kadamo sa nagpangita sa Santon Plus Gold, ang aton makantuan lang da ang Mercury Drug Stores, no? Pwede ka mo kabisita da, ara mo na ang Premium D3, ara mo na ang Santon nga Ascor o kung na Santon na Plus Gold, no? Ara da ang ini nga mga suplemento. Tapos ang kape ara man da, no? Kanto lang ka mo na sa Mercury Drug Stores. Pabano ka mo ba na? Message ka mo sa page ta sa XFM ka man ka lang kung wala ka mo da mga katropa para matuytuyan ka mo namon. Magiyahan ka mo namon kung diin mabakal. Nagligad mo yan. Kung nagpamangkot kung diin mabakal ko, no? Okay, pila ka mga drugstores, medyo ubusay gid. Amo na ang pangitaay sa produkto, katropa. Ang pagbaligya sa produkto ta mga katropa. Pag ano mo na, pag supply mo, pag pag-abot na sa mga outlets naton, pila na nakadlaw itiner, na ubos na yun, na. So amo na katropa, pabaralan kami ha, kung sa diin kamo dampi para mahatagan kamo sa mga drugstores nga available katropa. Ang ining mga produkto sang Yes to Health kan XFM. All right, okay docs. Wait a oras sa mga katropa, ma-commercial ta anay bala. Mahaboy ta anay sang pila ka mga obligasyon naton sa aton nga pagpangaragad. Pero antisina, good morning gali kay Sir Randy Santisas. Lia Lobrado, no, have a blessed Sunday everyone. Morning. Salamat gid Tristan Yatgulay maying aga kag si Jan Ordonyo. Johnny Ordonyo, good morning. Watching from Dulao Bago. Morning, salamat kid sa pag pamati. Kumusta na? I think sa Dulao, ano ka, purok gani na daman. Nakakanto ka na kay, I think no, April na ang inyo fiesta sa no. Gary Victoriano, good morning. Salamat kid. Kapitayo. Morning, salamat sir ha. Makapi-kapita, relax ha. On a Sunday, medyo relax lang kita, no? Sadya kay kun may baha, luya kun wala baha, pareho man bala nga kun kun nahala, kun wala sudan, sadya. Wala ta sudan. O, kaya mo na expression to mo, di ba, Ma'am Lia? Ay, wala sudan sa balay, ay kasadya. Ay, way kapi sa balay, sadya gid. Damo problema ay sa jagid. Amo na yan. Ang Pilipino mo, ang negrosanon. We're making fun out of this mga situation. Ngagakadlaw-kadlaw lang ta. Pero seryoso nga mga problema. Pero nami na. Kahit we remain optimistic, we remain positive sa mga sitwasyon. Nga daw ka damo gin sa mga challenges. Gila ka, no? Malampasan tagid ni Ma'am Lia. Oo, Sir Gary, Sir Johnny Ordonyo, ay nga, ma-commercial ko na yun, no? Kantuan ta pila ka manigis development karon sa atong pagpangaragad sa balita polis naton. Update sa nag-luntad ng mga insidente dari sa Negros Occidental pagkatapos gid lamang sa mga panundong.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
2: Sample Plus Gold.
3: Kusinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips,
5: oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At Yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
12: Uh-huh.
11: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpili sa mga buki ka. Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag-glutathione. Makapahubin pasang na work.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga buki ka.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
4: Centro comes sa Bullseye.
5: Department of Agriculture. Kamusta ka?
6: Ayong hapon.
7: 103.9 XFM.
8: Balansing nga mga komentaryo.
9: Hindi nga mangla namon makaya ang ina.
8: Pwede, nga nag-atrust ang public opinion. Objective.
9: Pangayon ko naman kagurasan sa atang mga kapulisan.
8: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
10: Nga medyo isog pa sila yan.
8: Ini ang Bullseye.
11: Kagabi ka tropa, nakibot ang tanan. Karan-karan ng tanan. Kahit may isa na maka-insidente, kanagluntad din sa Negros Occidental, specifically sa Bago City, Europa. No? Pinsan naton, simple lang ang maka-insidente, nga nagluntad dito, and we thought nga mga aksidente lang, no? Pero sa pag-check sa aton nga news team, Ketropa, ang insidente nag-involver sa pagkapatay sa isa ka babae, no? Ang sistema ginluthang katropa sa wala makilalaan nga mga suspetsado. Ang pinaka-latest development katropa sa mga nakuha nga mga detalye is nagbisita ang ining biktima dito sa Negros Occidental District Jail sa isa ka preso yaman to, no? Wala pa tayo idea kung anong sistema gin anong plastada nagkadto siya sa ano? Nagkadto to sa may na preso, may himata nga na preso or detained lang or nakahulat Japon sa promulgation sa kaso katropa, no? We don't know yet, no? Ang pinakami informasyon yung nakuha naton subong is that napatay ginluthang sang wala makilalaan nga suspetsado katropa. Waunta ang bugos kiritalye sa pag-dayday sa aton news team angot sa mga katropa with katropang France Andrew Burgos, mga biyas.
12: XFM Live Reports.
11: Aray karusalin nyo natin sa katropang France. Katropang France, may aga.
13: Yes, katropang early patay ng isa ka babae na tapos bintiro sa riding intendant suspect kahapon sa hapon sa guwa mismo sa pasilidad sa Negros Occidental District Jail katropang Irwin dra mismo sa may barangay Tabunan siyudad sa Bago sa ato nga pagpangusisa dra mismo sa hepe sa Bago City PMP sa kay Police Lieutenant Colonel na James Matayon katropang Irwin ginkilala ang biktima kay Maria Luella Foster. 41 years old.
11: Uy.
13: Kag-residente ni Katropang Irwin sang Barangay 2 sa Banwa sang Manapla. Sa information ngayon pagwa ni Police Lieutenant Colonel Latayon, ang biktima Katropang Irwin nagbisita ni sa iyang living partner. Nga isa man ka person deprived of liberty o kung PDL sa nasambit niya pasilidad. Sa information nga nakuha naton, ang ining living partner o kung PDL sa nga ara sa sulod sa district jail, yung kilala ini, kay Ramel Suma.
1: Oho.
13: Nakaagi mali na kop sa ito ka Tropa Erwin ang living partners ng biktima.
1: Mm-hmm.
13: Sa last 2019.
1: Mm-hmm.
13: Angot sa kaso sa illegal na droga kag nagwa last 2021.
1: Oho.
13: Pero nagbalik iniliwat sa pasilidad kay Tropa Erwin.
1: Oho.
13: Matapos nga ginlunsar sa Manapla PNP ang drug violence operation batok sa suspect.
1: Oho.
13: Kag pinatriso ni siya last 2024 lang.
1: Mm-hmm.
13: So tiamo ni ang kabangdanan nga si Fosters ang biktima.
1: Mm-hmm.
13: Ang nagpadulong kahapon dito sa sulod sa pasilidad kay ginbisita niya ni ang natriso liwat
1: uh-huh.
13: na living partner kay Tropang Erwin.
1: Mm-hmm.
13: So mm-hmm. kahapon kay ti ang visiting hours gali do until 4 PM lang.
1: Oho.
13: O ti ang biktima gumawa ni kay Tropang Erwin sa pasilidad. Kag wala ni nalauman na amuning madangatan sini, no? Kahit ikahapon, may ginaligar ka naman Erwin, pagwa sa biktima.
1: Mm-hmm.
13: So, mapila ni siya ka metro, at pila mala ni katapa ka naman Erwin na yung distansya sa in France.
1: Oho.
13: Sa may dalan, dira sa ano mo, no? Mag-ung dalan, dira mala ka naman Erwin, palakos ka ni sa may barangay Kabog ang direksyon mo, no?
1: Oo.
13: O kung lakos ka dira sa barangay Tabunan, kung na rin ka mismo sa barangay Kabog.
1: Mm-hmm.
13: Kaya Tropa Erwin, pagwa isang biktima,
1: mm-hmm.
13: mga pilaguro ka metros, tapak lang ganin ni Tropa Erwin mo, no?
1: Oo.
13: Ang distansya sinisang biktima sa in-France,
1: oho.
13: May doon ni ka mga persona nga nagangkasanay sa motor.
1: Mm-hmm.
13: Kag piniro ang biktima ka Tropa Erwin,
1: mm-hmm.
13: gamit ang ginapatian ka Leather 45, kag si Foster ang naigo ni Tropa Erwin sa guya.
1: Mm-hmm.
13: Mm-hmm. Isa lang katiro, Tropa Erwin.
1: Pulong igo.
13: So, gilayan ng mga suspect nagpalagyo, ang ila kuno allegedly direction is pa barangay Kabog, no? Pa north direction.
1: Mm-hmm.
13: Na Tropang Erwin ang ginlusutan sa duwa ni ka mga suspect. Sa information nga na-receive, may sani ka persona, gani ka nung nga nakakita sa insidente.
1: Mm-hmm.
13: Tagabuni ang gingkuan man siyang detalye sa natabong ang krimen.
1: Oho.
13: So, Tropa Erwin, ang sadik sa panagsayon sa sining nakakita dito sa lugar
1: oho.
13: Sa natabuan nga o kung sa natabuan di sa ang insidente.
1: Mm-hmm.
13: Ang mga suspect na Tropa Erwin, ginasakyan motor ng itom.
1: Oho.
13: Naka sweatshirt black.
1: Oho.
13: Kag ting isa do I think do nakakalo ni ang nagtiro bala mo, no?
1: Oho.
13: Padulong dito sa norte nga direksyon na po sa may bayan sa barangay Kabog ka Tropang Erwin.
1: Why nakabulet?
13: Why na nang ibaluan kung sabihin nila nagpadulong.
1: Mm-hmm.
13: So, bangon kito Tropa Erwin sa insidente, sa pagtirong sa biktima,
1: mm-hmm.
13: kagtipatalang igo sini,
1: mm-hmm.
13: nagresulta gini sa iya nga kamatayon ka Tropang Erwin. No?
1: Oh.
13: So, amuni sa karoon ginimbestigaran sa bago si TTMT kung ano din ang madalong na motibo sa krimen.
1: Oh.
13: Nga ang biktima gintiro sa sining mga persona, no?
1: Mm-hmm.
13: Kay ang investigation kito Tropa Erwin sandig sa pahayad ni Police ko kanang Colonel Asayon. Ilaman niya nakuha ang duga nga detalye ang living partners ng biktima na masusunod sa facility.
1: Mm-hmm.
13: In-istoryaman ni nila kanti nabalaan na
1: mm-hmm.
13: ang living partner nga muna ning natabo sa iyang sa biktima. So, pang-usisa ng usisa to kapulisan na Tropa Erwin kag dito natukiban.
1: Oh.
13: So, no, mismo sa PDL ng living partners ng biktima nga si Sunga ka Tropa Erwin.
1: Oho.
13: Ang biktima gali nakasal ni siya sa isa ka Australian national.
1: Okay. Oho. Oho.
13: Foreigner. Kaya mo tong rason, nga mo nila ang apelido yung Foster, no?
1: Mm-hmm.
13: Eh, tinatingala kita pagkuha natin sa detalye ang apelido sa hindi ni Pinoy, kundi ano ni...
1: Loka foreigner.
13: Hindi ka foreigner apelido.
1: Oo.
13: Diba, siguro bala tuod may relasyon sa isa ka dumuluo.
1: Oo.
13: Kaging confirm man ka to for events nga ng 11 partner nga nakasal ng biktima sa isa ka Australia National. No? Oh.
11: So, meaning katropang France live-in ni sila, hindi pa ni sila kasado. Aria, nobulag na niya sa iyang sa abana tong foreigner?
13: Amo ni katropang Erwin ang aton nga paging chinde, no? Kaging payag mismo ni Police Lota ng Colonel Atayon paagi sa ila sa iyang pagpangusisa kag investigasyon sa natabo niya krimen kag also dito sa relasyon sa biktima sa iya niya sa PDL sa sulod.
1: Oo.
13: Living partner ran sila kuno sa una ka Tropang Erwin antes pa man biktima nakasal sa sining nga foreigner.
1: Oy.
11: na sila niyang...
13: Sa ginapatiyan, nga doon may ano, nislaga pa window, may bata, nislaga ni Kunod isa.
11: Oo.
13: Pero regarding sa status, ang ilaning regarding ni sa ano nila, no, sa marital status, ang biktima kagsang foreigner.
11: Hmm.
13: Amo lang why na tumod kung...
11: Gaupon pa sila?
13: Separated.
11: Oo.
13: O kung nagpapabili, nag-iapon na may coordination ni Katropang Irwin.
11: Oo.
13: Pero ang investigation dari sa karon hindi man mahambal.
11: Mm.
13: Katropang Irwin ko may kantanang gidman sa illegal nga droga.
11: Okay.
13: O kung ibang tagid nga mga motibo, but ang pinakamalapit dari nga rason,
11: mm-hmm,
13: o kung nagduso, o kung nagtulog sa sininga krimen, Katropang Irwin,
11: mm-hmm,
13: posible may kantanang gid sa illegal nga droga. No? Kay yung coordinate ka ni man sa bago si PNP, ang manapla PNP,
11: mm-hmm,
13: angot sa pagkilala sa sininga persona,
11: mm-hmm,
13: especially sa biktima, kay di ba, di confirm sa manapla na sila yung nagdakop sa kay Suma, galigan partner na sa biktima. Ito sa parang susunod sa ino DJ.
11: Uh-huh.
13: Pero ato pang win, regarding sa pagkilala sa biktima ni Foster o kung yan yung background regarding sa kantanan Dino,
11: mm-hmm,
13: sa illegal,
11: mm-hmm,
13: is hindi man malito ni Mr. Irwin na kung hindi man malayo na posible maangot sa sininga illegal nga transaksyon sa to sa niya mga living partner nga which is the, sa pagbaligya o kung pagduso sa illegal nga droga Katropang Irwin.
11: Katropang Franz, klaro ko lang ang ining biktima, why pa niya record, why pa niya kunano pa nga issue engagement sa droga, no?
13: Katropang Irwin, si posible nga ti ba si minibaluan man ini.
11: Oo.
13: Kay ti ang bahan ay nga ni living partner makaduan na kabesos madakpan mo.
11: Droga man.
13: Oo, droga man. Kaya kaduan magbalik man dira sa inyo DJ. But kaya pa Irene, wala man gin hambal sa atin sa bago si TTNT.
11: Mm-hmm.
13: Kung ang biktima, may mga derogatory record angot mula sa drugs man din, no?
11: Oo, so far wala pa.
13: May mga record sa police angot sa RA9165.
11: Oo,
13: so far, kaya pa Irene, wala na nila man gin disclose. But nag-pakig-angot man sila sa panapla PNP.
11: Mm-hmm.
13: Para makakuha, pag isang duga nga di palye,
11: mm-hmm,
13: kag tika tropa Irwin din na di matubod,
11: mm-hmm,
13: doon ano gid ang posibleng motibo sa nasambit naman niya shooting incident tara sa guwasang ino DJ ka tropa Irwin.
11: Mm-hmm.
13: And also gani, kahapon, during the investigation bala or pag ano sa crime scene, may bag ng biktima.
11: Mm-hmm.
13: Oo, may bag, no? Ang bag ya, do, medyo napsak bala ka tropa Irwin. Pero, mm-hmm, may nakuha ng mga personal belongings and under investigation pa to kung ano itong mga na-recover sa bags ng biktima na kuha sa iyan, no?
11: Oo.
13: Bati ka ito, Marvin, hindi pa man yung siling ma-disclose kung any kontrabando na nakuha, no? Ay, ongoing pa man yung ito, Marvin, ang ano to, ang ano sa mga inventories ng mga ano bala sa mga kagamitan na nakuha sa biktima.
11: Mm-mm.
13: So, wala kung paano kung ano pa ginagudang mga detalye.
11: Mm-mm.
13: Angot sa mga pagkabupang na nakuha.
11: Oo.
13: Sa sulot ng bags ang sining biktima nga si Maria Luella Foster.
11: Oh, klaro hon lang. Klaro hon lang Katropang Franz, why sa nadula ang mga gamit? Why sa nadula ang kwarta? Wala sang intention nga kawaton ginluthang lang gid saya.
13: Oh, correct na. No, kay ang mga cellphones, mga valuable things bala sa biktima.
11: Oo.
13: Naging ukay man sa suko kag gindutang tanan ka Katarwin sa guwa bala, no?
11: Mm-hmm.
13: Ginpagwa tanan kag di para makuaan sang ilaragway ang mga kapagkabutang sa biktima.
11: Mm-hmm.
13: So far, wala man any valuable items kina dula sa iya. Kahit yung cellphone, duwa ka cellphone, ara mo.
11: Oho.
13: Uh-huh. Nakita kita ng cellphone kagab, duwa ka bilog.
11: Mm-hmm.
13: Pero the rest ka proparin doon may mga personal belongings ng biktima. Mga nakita ko to doon mga iyab lang mga cologne, perfumes.
11: Oo.
13: And ang iba doon hindi ko na gito maklaro ang kay doon kadulom na black atropang Irwin.
11: Yes, yes. Oh.
13: Pero ang pinaka-visible gito nga makabing na itong mga may presyo or valuable things ang doon kabilog ng cellphone.
11: Cellphone,
13: no?
11: Yeah.
13: Na which is they doon nag, kung may interest sa mga suspect, posibleng bad guros ng biktima, gindalanin nila.
11: Correct. Oh, pero why?
13: Ay, tiduwala man, ara magani na pit sa biktima katropang Irwin. Nagpastada sa biktima daan, naghahamyang sa bala.